0: ulit. After 3 years, pwede ka na naman. After a year, pwede kang italaga sa mga iba't ibang mga mahalagang posisyon. Ngayon, magpapalipas ka ng 3 years. Ngayon, meron ho dyan sa mga miyembro ng Sangguni ang Bayan po ng Daet.
1: Sa banwa ko, gusto ko ngay pahibalo
0: ang James Bryant Fernandez. Good morning, good morning, good morning. Ang atin hong kabarangay. Ayan, James Bryant Fernandez. Good morning sa family mo, dyan sa barangay Pamarangon. Ayan, sariling atin ho yan. Dyan ho yan sa Purok Tres.
2: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
3: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
4: Magkaisa tayo.
5: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
2: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
6: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
7: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
2: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
8: Tinlugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black,
11: also available.
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
12: You're listening to One Radio.
13: One Radio.
14: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
15: Signal detected. Program activated.
2: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama si Kagawad Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga. Kagawad Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio Diet in Dugun na.
0: Okay, balik ko tayo sa atin hong pagtalakay ngayon hong umagang ito. At tatlong minuto makalipas po naman ang ikawalo ng umaga ngayong araw po na ito ng Miyerkules taong 2026. Oy, nakita ko si ano, ang atin hong kasamang kagawad. Kagawad Tiny Lawrence Pahigalianto. Ayan. Kagawad Tiny, good morning, good morning. At sa iyong mga kasamahan dyan, mga kasama natin, lalong-lalo na dyan sa health center, kay Nurse Mamuani. Good morning, good morning. Parang abala ho yata ho sila, no? Meron silang mga schedule ng mga injection ho ngayon, eh, ha? O, ayan. Good morning, good morning. Binabati ho natin ang magandang umaga ang mga tagabayan po naman ng Labo. O ayan ha, binabati ho natin mga tagabayan po ng Labo. Si Miss Arlene Camara. Ang akin hong pamangkin. Oy. Chris Marilag, o, magandang umaga. O, sa iyong asawa at sa iyong anak na si Pepen. Pepen! Ay, nasa eskwilahan. Ano? Ayan, maraming na aga sa indo dyan sa mga kabarangay ta dyan sa barangay Pamarangon. From 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Purok. Ayan, ha? Ang inyo pong kagawad ay andito lamang ho. Ano ho? Lagi hong nasa oras. Ay baka naman sabihin natin na baka may mga magkurokontra na naman, ha? Makikita ho ninyo ang ating template. Makikita ho natin yung performance kapag araw na po ng karampanyahan, ha? Sa ngayon ho, tahimik pa ho tayo sapagkat talagang tayo po ay sumusunod sa regulasyon ng Commission on Election. Ay hindi po tayo na kinakailangang mangampanya ngayon kasi makukomplain ho tayo ng early campaigning, ha? Habi ni Kagawad Tiny, morning Kagawad, yes po, busy ang center po ngayon. Binabati din po natin ang magandang umaga, Sarsville. Taga saan ito si Sarsville? Thank you for watching. Miss Maripel Manchos Garfin. Ayan, ang anak ni Kagawad. Good morning. Arama Kleni. Thank you naman po, Kagawad. Good morning. Pacheck daw kami dyan, Lynn, kung kumusta yung signal ho namin dyan sa may Talubatib Labo. Ano? Kasi kami ho ay mag-iikot-ikot din para malaman kung gano'n po kalakas yun pong bagong signal ho natin. Pacheck naman sa radyo nyo kung mahina or malakas. Ayan, ha? Good morning sa'yo! Saka na tayo mag-chika-chika.
8: Mga sigaw ng mga puso ng tao.
0: O, yun hong tinatalakay ho natin. Kanina hong, kani-kanina lamang ho. Yun hong nagtatanong kung ano ho yung update. Muli daw pong magpapatawag ng another pagpupulong or public hearing. Yun pong sangguni ang bayan sa pamamagitan ni Ate Ben kung paano yung magiging sistema. Oy, sa akin pong batchmate, Marina Aga, mate, Marisa Kabatay Kinikot. Ayan. Libby Lopez, magandang umaga. Ayan, mga batang pamarangon tayo eh. Kaya, mga batang pamarangon eh, laging aktibo. Ayan. Sino ba ang magsasama-sama kundi tayo ring mga magkakabarangay? Sino-sino ba ang magtutulungan? Tayo-tayo rin, di ba? Ayan. Mr. Levy Lopez, good morning! Ayan, ituloy ho natin. Wala pa hong petsa kung kailan, ah, at hindi ho natin na itanong kahapon, pero sigurado hindi naman ho yan ura-urada, hindi naman ho yan agad-agad magre-reschedule po yan, yung para bakante po sa lahat, ha, para bakante po sa lahat.

may nagtatanong, ano ang aking paninindigan? Hinggil sa bagay na ito? Ah, mamaya, sasagutin kita. Batiin ko lang itong si ex-kagawad Maing Zaleta. Diyan po yan sa Barangay 3. Kamaing, kamusta na? Sa pagsaludo. Magandang umaga sa lahat po ng mga taga-Barangay 3. Ang aking paninindigan dito po sa sitwasyon na ito, sabi ko nga ho, wala na, parang wala naman ho tayong pagkontra. Personally, wala naman ho tayong pagkontra kasi naiintindihan nga ho natin. Ang mga pinag-uusapan lamang ho natin dito, yun hong mga kondisyones. Ano ba yung mga kondisyones dito sa gagawing public hearing na ito? Dito ho sa Balakin na napagtataas ng tarifa ng tricycle na from 15 pesos to 20 at another 2 pesos para po naman sa succeeding kilometers. Pero may naulinigan na ho tayo na gagawing 18. Wag naman daw 20, kundi 18. Okay na rin yun, kahit paano. Kaya lang, sabi ko nga po, kailangan mandigan yung sangguniang bayan po ng Daet. Kasi bakit? Isang tanong, kasi marami hong problema ang nagsusulputan. Pero itong itatanong natin, halos isa lang ho ito. Ilang tricycle driver na po ba yung na-penalize? Ilang tricycle driver na po ba yung napatawan po ng penalidad dahil sa pagiging, halimbawa, arrogante, pagiging bastos? Pero linawin din ho natin na hindi naman ho lahat ganun. Sabi nga ho ni Vice Mayor, meron naman anyang mga mababait dyan. Pero meron din namang mga balasubas talaga. Kaya ang sabi ko nga, meron sa sangguniang bayan na hindi ho nag-iisip ng maayos. Humihingi ho ako ng paumanhin sa sasabihin ko. Meron ba naman isang membro kahapon na nagsabi, batiin ko lang itong aking inaanak. Inaanak ka, Marina Aga, Ben Paredicala, magandang umaga dyan sa inyo with your missus. Good morning. Ayan, i-ano ho natin, sabi nung isa, alam kong alam po ninyo ito, bahala na ho kayo, kung maalala nyo pa kahapon. Dapat anya, bago anya umalis ng terminal, sana nagkaayos. Wala hong nagkaayos, walang ayusan ho dyan, Sabi ko itong isang miyembro na ito ng sangguniang bayan, itong miyembro na ito ng sangguniang bayan hindi nag-iisip. Nagsasalita ng hindi niya pinag-iisipan. Sabi naman ni Bagusakan ni George, bakit man ngayon? Walang kailangang pag-isipan dyan, walang kailangang napagkasunduan dyan sapagkat mag-i-stick ho tayo sa taripa mismo. Walang ibang pag-uusapan ho dyan. Kung halimbawa, tapos na naman yung paunang public hearing kasi magkakaroon pa ho ng pangalawa, wala naman ho ibang pag-uusapan ho dyan, kundi yun hong taripa itself. Kung ano yung taripa, ipasunod ng mahigpit. At kung may mga reklamo against sa tricycle drivers and operators, magkaroon ng i-evaluate, katulad nga po ng pakiusap ng isang tricycle driver and operator na magdaluman ngayon ka mo, kung mareklamo ngayon ka mo, magdaluman ngayon ka mo, ano? At nang para, pantingin ko, parang makapagdepensa naman sila, makapagraso naman sila. Hindi yung nagre-reklamo kayo, pero non-appearance kayo. Which is unfair nga naman doon po sa mga tricycle drivers and operators. Marhay na aga po Ninong June, sabi po ng aking inaanak, dyan sa Kandon Bagayan, inaanak, Kandon City. Harayo. O, yung aking tunay na anak, Jonah Josa Kibral Lo. Ayan, nagdadagdag man ang sakuyang aki. Magandang umaga rin sa atin hong hermano sa organisasyon. Totoy Alid Atam, RJ. Ang hidup basawan kay ni Mano. Totoy De La Mata Jr. Ayun pala yun. Ayan, yan ho. Ayung sinasabi ho natin, sabi ng isang miyembro ng sangguniang bayan, dapat niya, bago niya maghali ng terminal, nagkasunduan niya yung pasahero at yung tricycle driver. Sabi ko, para teka lang, parang mali yata yung sinasabi nitong isang miyembro nito ng sangguniang bayan. Hindi magkaayos, ipatupad. Halimbawa, sumakay ako ng terminal.
hanggang pamurangon. Halimbawa na lang, kung gurano ang bayad ko, ito ang ipabayad ko. Halimbawa, may tulong pasahero. Kung 20, di 20. Huwag na ho nating irason. Huwag ho nating irason. Yun ang paano naman na niya kami pagbalik. Ayan talaga ang mga consequences. Yun yung pagkasira ng mga tricycle, yung maintenance, ay mga consequences ho yan ng inyo pong hanap buhay na hindi kinakailangang ipasa sa riding public. Huwag ho kami ang sisisihin ho ninyo kung sakaling masira ho yung tricycle at wala ho kayong dalang pasahero pabalik. Mga consequences ho yan, kaakibat yan ng inyo pong hanap buhay. Katulad din naman sa hanap buhay ho namin. Ang buhay ho namin na kasalalay, lagi hong nasa panganib. O, di ba? Pinsan Lani Quebral Montes, good morning. Ate Felicidad Ihina, good morning po sa inyo. Ex-kagawa Danilo Naing Dikiros, the future po nung barangay, ng barangay 8. Good morning mo, kagawa. Good morning Mano Totoy. Ayan, good morning, good morning. Oy, Miss Amelia, batang pamurangon din yan dati. Pero dun pa din yata inabot si Ate Amelia. No? Ate Amelia, good morning. Thank you for watching. Ayan, ha? Ayan, parang na-miss ko kayo at na-miss nyo rin ako, ha? Ayan, kung merong mga kunting mga issue-issue na kinakailangan ho ng mga follow-up ho natin, huwag hong mag-hesitate na makipag-uglayan sa inyo pong lingkod at tayo, itatalakay ho natin ho yan, magsasagawa tayo ng follow-up. Sabi nga ho natin sa pagbabalik ho natin sa broadcast, darami yung mga kaibigan ho natin, ha? Darami yung kaibigan. Pero, ano yung pero? Darami din ho yung mga kaaway ho natin, ha? Anyway, sanay na ho tayo sa ganyan. Basta, serbisyo publiko at trabaho, wala ho tayong pag-uusapan ho dyan, ha? Lalong-lalo na ho, ayaw ho natin yung parang may mga ginagamitan ho ng pera sa na parang may mga inaaping mga tao, ha? Ayaw na ayaw ho natin ho yan. At never, never nai-estimate mo yung pagkatao ng isang tao o yung kanyang kabuhayan. Maaring pulubian ngayon, pero hindi mo alam bukas. Biglang tumama sa loto sa operyaman. Kaya wag na wag ho na tayo mag-underestimate ng isang tao sa kanyang kakayahan, sa kanyang kabuhayan, sa kanyang kaugalian. Kung wala namang mga violations sa mga existing rules and regulations, sa mga batas na umiiral, yun, okay lang. Hmm?

0: Oy, SM, RJ, Obana, Bisino. SM ba? Good morning po, Master. Ay, Master. Maray na agi sa imo, barkada. Samantala, Laurencio Sanchez Gonzalez. From, ano ito? Lingaw na ako mano, kakong sa ing bansa. Dubai ba? Dubai? Or basta UAE? Nasa UAE. Ayan. Hindi, medyo... Pag nag-meet, pag nagsiseminar, nag-meeting, medyo maribok. Ayan, sabi po ni Kagawad, Jorel Puso ng Barangay 3, shoutout Kagawad sa mga Committee on Disaster. Oh, shoutout daw, sabi ni Kagawad Jorel. Ha? Sa lahat ng mga disaster. Wala na yung preparedness, disaster lang. Oo, tayo yan. Disaster tayo. Alex Ibana Panotes, good morning. Good morning sa iyo at sa iyong mga family dito sa Barangay Pamorangon. Eh, ito si Ka Alex, eh, parang malayo din ito dito eh. Ha? Pero hindi nakakalimutang batiin ho tayo. Kaya okay ito si Alex. Ha? Good morning po Idol from Albay. Ah, nasa Albay ka na. Eh, dati harayo ay. Oh, ayan, basta okay lang naman yung family mo dito. Ito pa. Noli Abiar. Good morning, Mano, from Naboa, Camarines Sur. Good morning, Mano. Good morning, Manong Laurencio Sanchez Gonzalez. Hoy, ang atin hong kaeskwela, ang atin hong mate sa Mabini College, Miss Evelyn Dampil. Ayan, si Miss Evelyn Dampil. Mga, wag na tayo magtanungan ng mga edad, ha? Basta ang mga kapugian at kagandahan hindi nagbabago, andyan pa rin. Ayan, medyo nalibang ho tayo ng konti. Tuldukan ho natin yun nung isinagawang public hearing. Ang tuldok ho dyan eh, hindi naman actually tuldok. Ay, gawin lang nating kuwit, kama. Ay, another public hearing and then air ng atin hong mga kababayan yung kanilang mga sentimiento, pag-aaralan ng mga miyembro ng sangguniang bayan po ng Daet. And then titingnan ho natin kung mapagbibigyan. Hindi ko na ho papansinin yun nung sinasabing itong mga public hearing na ito ay moro-moro na lang sapagkat approved na ho yung proposal ng mga katoda. Dadaan naman yun sa legal eh. Dadaan naman yun sa legal. Dada naman po yan sa legal.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

Ayan, balik ko tayo sa programang Kaysa Nyo. Ito po si Kagawad Junjun Kibral. Kaysa Nyo sa umaga. Ayan, sabi ni inaanak, Ninong Junjun 4. Hindi pa inaanak. May saro pa kitang termino, ha? Oh, basta't ang suporta kay inaanak ko, laging andyan, ha? Ayan, si Ate Bernadette Urbano Laudit. Ayan, thank you for watching. Good morning. Malakas yung, ano ito, ang daming bumibili dyan. Pila dyan palagi ang mga bumibili. Eh. Kasi yan ho ang isang karakter ng isang tindahan. Kapag mabait ho yung may-ari, abay tinatangkilik ho yan. Ah, pila ang mga nabakal dyan. Saro na ako dyan sa napila. Ayan. Thank you for watching. Ayan. At, uy, ang atin hong ermanong kagawad, Luhay Urbano, ha? Basta buruhay, pero Luhay, ano ito? Good morning sa iyo, manong Luhay Urbano, ha? Chika-chika tayo minsan, ha? Sapagkat marami din ho tayong mga follow-up sa sangguniang bayan po naman ng Daet. Medyo nagpagaling lamang ho tayo, ha? God is very good all the times. Yan yung sinasabi ho natin. Hindi niya ho tayo hahayaan, ha? Na mawala ka agad, sapagkat sabi nga, ha? Eh, meron ka pang gagampanan, ha? Lapit mga kaibigan. Oh, sabi ho dyan sa Laudit Store, good morning po kagawad, salamat po. Ayan. Maraming salamat din po, good morning. Oh, basta pagka karampanyahan na, tapos kasi siyempre wala naman tayo laging pera, minsan nauubusan din tayo. Pwede ako magpalista dyan, ha? Pero bayad-bayad man yan, ha? thank you. Oy, Leonard Vin Gabwa is watching. Sa Ingabwa ini, dyan sa Bungko.

Marami pa ho tayong mga issue, ano. Yun ho, may kaugnayan ho dyan sa Biloco Building. Talagang sinadya kong hindi po muna ito talakayan ho ngayon. Sapagkat simula pa ho nung piyesta ng bayan ho ng Daet, may mga nakikita ho tayong mga anomalya ho dyan, ha? O tama-tama, nakikinig itong si Kagawad Luhay Urbano. Imbestigahan nyo kung ano nangyayari dyan sa Palanyag dyan simula nung piyesta. Dapat, di ba, meron lamang yung duration kung kailan, nagkaroon ng extension, o meron ho dyan isang empleyado bukas, papangalanan kita, ikaw yung parang dumidi pa dyan sa mga parapalan niya geros na yan. At ang sabi pa da ay, kala ko po ngayon, Mayor, kinaulay ka na. Aba, napaigtad sa upuan itong si Mayor. Ha, teka lang, ha? Hindi ako kumakausap dyan. Ikaw ang kumakausap dyan. Eh, base ho sa experience, alam ho natin kung ano ho ang kalakalan sa ganyan kapag ka sinabing palanyag, ha? O, tanungin nyo si dating Mayor Tito Sarion, sapagkat yan ang nakakaalam sa issue ng mga palanyag kapag ka ganyan, ha? Pero alam din ho namin ho yan. Bukas, bubuksan ho namin ito. Papangalanan ho namin kung sino ho yung empleyadong parang dumidipa ho dyan. Sapagkat yung may-ari nga po ng building, ayaw po niyang mag-issue ng anumang dokumento na pumapayag ho sila na mag-okupahin ho yung lugar na yan, sapagkat panigurado din sila baka kung anong mangyari, baka biglang gumuho yung lugar na yan. Kasi nga, palagi ho nagkakaroon ho ng sunog ho dyan, eh ngayon inuukupan ng mga palanyageros. O mabuti na lamang at nadaanan ho ng istorya ho namin ni Mayor kagabi or kahapon. At natalakay ho itong mga... Ano po ito? Ayan, ha? Sige, mamaya. Pwede po, no problem. Salamat. Melvin Velasco. Ayan, kabarangay ho natin kagawad. Good morning po. Ayan, si Melvin, ha? Maray na aga sa imo. Ano nga din si pinagkakaabalahan mo? Eh, minsan, nabanwit ini sa dagat, eh, gulping suban. O, minsan, may baka ini. O, hila-hila ka ini, permi. Dara-dara duman kong sa in ang gulping duot. Ayan, ha? Ayan, meron na lamang ho tayong nalalabing ilang minuto. Pag-aanin na ho natin yung programa ngayong umaga, ha? O, yung sa mga barangay, ha? O, saka na tayo magbalitaktakan, ha? At alam nyo ho, meron hong mga barangay na napakaaga po ng politika. O, dyan sa, ano yan, Barangay Kamambugan, garo maagang maraya politika dyan, ha? O, barita ko po, ugwa dyan sa Rong Kagawad at saka si Kapitan, ha? O, nagang patutsadahan na daa, ha? O, sa ating barangay, huwag muna tayo, ha? Ano na lang tayo, sports lang tayo. Kung maraming barangay ang nag-aaway-aaway, sa atin huwag. Oo. Magtulungan na lang tayo, ipunin natin yung lahat ng ating mga plataforma di gobyerno. Magpagalingan na lamang ho tayo sa kung ano yung mga proyektong gagawin ho natin. Ngayon na lamang ho, ganun ang maganda, hindi ho yung tinanggal na si Aaron Kenneth, aday nagpaaram. Ay, syempre, ay powerful po kasi yung kapitan kapag kaganyan. Ha? Ayun naman palang isa, aspirante para sa pagkakapitan. Tapos na yung kanyang termino. Kaya naman, gumagawa rin ng eksena. Hindi ko muna papangaranan, pero gusto kong batiyon itong ining kapitan na ini, maurag ini ay. Nag-ulay-ulay kami kasawapon. Kapitan Antonio Sanchez ning Barangay Kamambugan, marhay tabi na agad sa imo. Ang sabi niya ay, ha, ha, ha, ha. Pero di ko pinapangaranan yung kung anong barangay itong medyo, di man ini actually iwan na. No? Kung baga parang lambingan lang, ha. Talagang ganyan ho sa politika. Pero after politics, balik na naman sa dati ang mga magagandang pagtitinginan. Sabi po ni Maria Lovely Hadap, ayan, good morning po kagawad, God bless. God bless din po sa iyo, ha? Ayan, ang lagi ho nating hinihiling sa atin hong mga kababayan, mga kabarangay, mga kakilala, sariling tao, pinsan, ay lagi ho silang nasa mabuting kalagayan. Kasi, napagdaanan din ho natin, ha? Yun pong talagang matinding sakit.
Eh, talagang kaya lang, talagang sabi nga ho natin, God is very good all the time. Lagi niya ho tayong ginagabayan. Lagi niya ho tayong binibigyan ng gamot. Ha? Marami ka pa niyang gagampanan sa inyong lugar. Kaya, bibigyan kita ng mga lakas. Thank you, Lord. Sabi ni Kapitan, thanks sa pagbati po kagawad. Binabati din ho natin, oy, from Lucena naman po ito, ha? Nancy Canabe. O, Kuya Victor Sartesa. O, yan eh, from Proxing ko yan. Walang tatalo dyan, ha? Pag sinabing Victor Sartesa, ay from Proxing ko ho yan. Talagang magaling na tao ho yan, ha? Kuya Victor, maray na aga po sa'yo, ha? Restoryan kita minsan. Ay, mas lalo na ini. Mas lalo na ini. May perang minuto pa man kita. Edelberto Adem. Ayan. Tata Bert, good morning sa imo. Ayan. Ayan ho ang mga kaganapan. Ayan, dumating ho tayo sa atin hong pansamantalang pagpapaalam. Andami pa ho nating mga issues and concern na hawak. Bukas naman, iyo, sa aga naman. Uy, nakahabol si Ma'am Susan A. Omanya. Good morning, Madam. Namimiss ko yung kami ni na Sir. Ah? Pasensya na po, sumalangit na wa. Ah? Oh, ayan. At tayo po ay dumating sa pansamantalang mamamaalam. Kaysa sa umaga, ang inyo pong likod, kagawad, Junjun Quibran. Talaga yun si Ka Victor, may puso-puso pa. Oh. Mahamis apin niya dyan sa inda. Maraming salamat at natapos naman ho ang ating programa ngayong umagang ito. At naway lagi ho tayong nasa mabuting kalagayan at huwag tayong makakalimot sa ating hong Poong May Kapal. Ito po naman ang inyong lingkod, kagawad Junjun Quibran. Maraming salamat ang inyo pong kaysa sa umaga with One Radio 99.7 News FM.

0: napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa dito lamang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Tom Norteños, One Radio Daet. Tindugun na
1: The Province,
0: Camarines Norte,
1: The Station,
0: One Radio,
1: The Frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
2: Tindugo na.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol.
1: One Radio, 99.7 News FM, Dotted.
7: Ano? Saan?
8: Paano?
7: Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang Diyosa ng Kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga mga Mars,

0: Mi Hercules na naman po.
1: Ito ba suave?
0: Isang dusen ang araw na po ng Agusto kita. Sana naman Agusto mo na rin ako. Gano? Ito naman po ang inyong lingkod, Tita Pollyanna. Tayo po ay magkakaulay hanggang alas 11 in the morning. Dito lamang po sa kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7. Daet. Tindugo na!
2: Pagkakasya ba?

0: Gising na ba kayo? Dapat sa mga ganitong oras, gising na ang inyong mga ulirang. Yes! Handa na namang harapin ang isang panibagong araw. Yung iba nga, yung mga super sipag. Kanina pang alas 4. Yeah. Gising na ang ulirang. Kanya-kanya lang naman yan. Kanya-kanyang choice. Yung iba, nagsisimula ang kailang araw, tanghali na. Kaya whichever you are, you are. You are. Ikawalong buwan na po ngayon ng 2026. Ano sa tingin nyo? Kumusta naman ang dating sa inyo? Kumusta naging walong buwan? O pitong buwan? Kasi simula pa lang ng Agosto ngayon. Kumusta naman ang naging pitong buwan ng buhay nyo sa 2026? Kailangan po nating iniimbestigahan yan. Dapat buwan-buwan, Enero hanggang Hulyo. Para naman medyo ma-check nyo kung ano pang dapat nyo ayusin. Ano ba ang napasobra? Ano ba ang nagkulang? Basta higit sa lahat, ikaw ay yamasa. Yamasa!
1: Ito na nga mga mamas! Ito na nga mga
0: mamas! Oye mga mamamalengki dyan ha! Pag medyo masyadong madami ang mga tao sa palengke, iwas-iwas din o di kaya mag-face mask po tayo. Dahil baka pag-uwi natin, hindi mo nasuot ang mukha mo. Char! Ang sabi nga nila, di ba? Sa sobrang dami ng tao nagkakapalitan ng mukha, malay nyo, mangyari yan sa'yo. Swerte mo kung maganda ang mapasayo. E paano kung? Paano kung?
1: Ito na nga, mga mors!
0: Sana namamalengki din si Angelina Jolie. Ay nako, ako talaga tatawid. Kung kahit saan ako nanggaling, pag nakita ko siya, tatawid ako. At ididikit ko talaga yung mukha ko sa kanya para magkapalitan kami. Kahit papano man lang, minsan sa buhay ko, maranasan kong maging maganda. Yarn? Maganda yarn? Ang ating mga senior citizens, good morning! 60 and above. Uy, kahapon pala ha. Meron nagsabi sa akin. Ang bata ko pa raw talaga tingnan. Ang tanong ko naman, magkano?

Aliu, aliu, aliu in the morning with your Tita Pollyanna. I'm on hotline 0961-447-3923. You know what it's hotline 0961-447-3923. Ay, madali yung memorize, diba? O, text na po kayo kung anong nararamdaman nyo ngayong araw na ito at kung nasaan kayo. Buong lalawigan ng Camarines Norte, malakas, kasmala ang ating signal. At umaabot po tayo sa may parting Tagkawayan at patanayin po dyan sa Bondoc Peninsula.

0: lamang.
1: At syempre sa ating mga islas, de la Camarines Norte, dyan po sa Calaguas Island, Moses Paisley. I left my heart in Calaguas Island. What? Ede, iniwan ko yung puso ko sa Calaguas Island. Eh, anong nangyari? Yung pinag-iwanan ko, umalis. Lumipad ng ibang isla. So, paano na yan? Ganun ba yan? Kaya ang lesson, wag na wag niyong iwan ang inyong puso kung saan-saan. Alas 8:42 na po ang oras. Kung meron kayong mga lakad ngayon, pakisilip sa inyong mga bag. Kompleto ba lahat ang inyong mga kailangan sa inyong lakad? Silip naman tayo sa salamin. Kompleto ba ang ating mukha? Uy! Yung iba kasi minsan naglalakad walang pilik mata, walang kilay. Pero may ilong.
0: May ilong?
1: Ay, yung ating mga pedestrians dyan, napansin ko kasi dito sa Dial, ang daming naglalakad. Ingat-ingat po tayo sa ating paglalakad. Baka makapulo tayo ng datong. Balita ko, merong isang ali na nakapulot ng datong. Kumpul, isang kumpul ng kadatungan, puro tigi 1,000. Pumunta siya sa police station. Sabi niya, alam niyo, nakadampot ako ng maraming pera. Saan ko kaya isoli itong lastiko?
0: Lastiko lang isusoli niya.
1: Baka kailangan niyo ang lastiko. Nandito po, sinuli ko na sa police station. Ako nang bahala dun sa datong.
0: Correct
1: ba yun? Hindi ha. Mali yan, Ale ha. Pag nakakita kayo ng pera, balik nyo naman. Diyan po kasi natutuos ang klase at uri ng iyong pagkatao. Ganun lang yun. Kaysa ng Kamnortenyos, One Radio, 99.7.8.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Ano? Saan? Paano?
5: We, ito na nga mga
4: ito
5: Mars.
4: Ito na nga, mga Mars.
5: Bakit?
4: Kailan?
5: Oh,
4: ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama, ang Diyosa ng kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga mga Mars.
5: Ito na nga mga Mars.
4: Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.

0: Escape.
1: Ito na nga, mga Mars!

0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, alinwan, at mga musikang paborito.
0: Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnortenos.
0: One Radio.
1: One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ito na nga, mga Mars. Saan? Paano? Weh, ito na nga, mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga, mga Mars. Bubulugain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga, mga Mars, ang inyong makakasama, ang Diyosa ng kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga, mga
2: ito
1: Mars.
2: Ito na nga, mga Mars.
3: Vamos a demostrar cómo se hace.
4: Kaysan and Cam Norteños, One Radio 99.7. Daed. Patindugun na.
5: Kumusta naman yung mga kakakape pa lang? Masyurash.
4: Dapat po tayo mag-the best cafe. Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Para tayo ay healthy na sexy pa. Magtanong-tanong po tayo sa ating mga favorite pharmacies at mga supermarkets. Avail na avail na po dito sa Camarines Norte ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix with Red Alingatong Roots. Para mas lalo ninyong makilala ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, makinig kay Kuya Billy sa Healthy Happy Life alas 5:30 tuwing hapon on weekdays. Yes! Lola! Kumusta ka na, Lola? I'm okay. Nakapag-Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix ka na ba, Lola? Siyempre. Kaya pala parang kalmadong-kalmado at masayang-masaya ka today. Palagi naman akong kalmado at happy. That is not amazing, but it is fantastic. What? Ano sabi mo? Ito na nga!
1: Mga
4: Mars. Minsan ba kumakalas sa katawan nyo ang kasipagan? Oo, at kung nagiging ugali ninyo ang pagkalas ng inyong kasipagan, di ba mas masipag kayong mag-scroll-scroll ng mga reels? O diba, aminin. Para nagiging sakit na rin yan. Sabi na, bakit? Ano nangyari? Ano nangyari? Ayun, sinusumpo. Ha? Anong sakit niya? Scrolling. Hindi pwedeng guluhin pag nag-i-scroll si ate. Grabe. Pero syempre, kailangan po maging masipag naman tayo. Itabi muna natin yung ating mga cellphones. At mag-isip tayo, ano kayang pwedeng gawin sa ating mga spare times habang tayo nandyan sa bahay, di ba? Or on weekends, kung wala tayong trabaho, nandyan natin sa bahay, mas maganda yung pagkawalan natin ng isang very special chore. At yan ang tinatawag natin gardening. Oo po. Ang paggarden sa paso. Magandang paraan yan para makapagtanim kahit maliit na ang espasyo natin. Sa balcony, terrace, bentana, o di kaya maliit na bakuran. O eto na ha, mga Mars. Eto na, eto na! Meron tayong mga simpleng paraan ng paggarden sa paso. Siyempre, di ba maggarden ka sa paso? No, no, no. Kailangan mo ng paso. Kaya piliin natin yung tamang paso. Dapat ito nga may butas sa ilalim para lumabas ang sobrang tubig. Dapat din ang laki ay depende sa halaman. Para po sa herbs at maliliit na gulay, pwede yung 6 to 10 inches long. Pwede na yun. Gumamit din ng magandang potting mix ha, yung lupang ilalagay natin. Dapat maganda rin ang pagkahalo. Pwede po kayo magtanong-tanong dyan sa mga agricultural stores. Agricultural stores. O di kayo yung mga nagtitinda ng lupa, di ba? Meron nagtitinda ng garden soil. So, sabihin mo, meron po kayong garden soil? Siyempre, meron silang panina noon. Sasabihin niya, yes po. Meron kayong compost o vermicast? Meron din po. Meron ba kayo yung mga ano, apa ng yung pinag ano yung ng palay, apa ng palay? Doon po yun sa kabila. Ah, okay. So yun po ang kailangan natin. Mas ideal no kung meron tayong 40% na garden soil, 30% na compost o yung vermicast, at 30% ng cocoa peat, rice hull, yung apa o di kaya perlite. Magtanong po kayo dyan sa inyong mga agricultural supply stores. Ito talaga ay kailangan nating pangatawanan at panindigan. Kung tinatamad naman tayong gumawa niya, maghanap na lang tayo ng medyo mataba-tabang lupa dyan sa ating paligid. Pero mas maganda talaga kung meron tayong garden soil. Ang mahalaga ha ay dapat maluwag at mahusay ang drainage ng lupa. So medyo ito buhag-hag. Parang buhok mo. Noon. Dan. Ano ba? Nagpariban ako para maging buhag-hag ang buhok ko. Piliin din po ang halaman ayon sa sikat ng araw. Kailangan po ng full sunshine ang mga halamang sili, kamatis, talong, okra, rosemary. Ang medyo partial lang at hindi full sunlight kasi madali siyang masunog ay yung mga kung magtatayim tayo ng petchay, lettuce, basil, mint o di kaya naman spring onions. Ganyan mga Mars.
1: Ito na nga mga Mars.
4: Para din naman sa talagang halos umaayaw na sa araw eh yung mga ornamental plants po yan katulad ng photos o di kaya ng snake plant. Konti lang kailangang araw niyan. Huwag din nating sobrahan ng dilig ha. Masyadong OA yung iba. Alam mo Mare, I'm so maalaga kasi with my children. Kaya I'm so maalaga also with my pets. Kaya maalaga din ako sa aking mga halaman. Kaya didiligan ko siya ng didiligan. Huwag ganun. Huwag sobrahan ng dilig. Idilig kapag ang ibabaw ng lupa ay medyo tuyo na. Mas nakasasama sa maraming halaman ang palaging basang lupa kaysa bahagyang pagkatuyo. Siyempre, mga halaman, hindi makapagreklamo. Pag nakita nilang may daladala ka ng ano, yung pang ano, yun, bitbit mo na yung hose. Diba? Hindi kaya may tabo ka dyan. Hindi naman pwede sabihin, teka sandali, basa pa ako. Huwag mo muna akong diligan. Hindi ganon. Dapat po makita nyo pag medyo tuyo na yung ibabaw ng lupa, saka po nyo diligan. Alright? Alright, mga Mars.
1: Ito na nga, mga Mars.
4: Dapat lagyan din po natin ng compost para naman maging masustansya ang ating lupa. Bawat 2 to 4 times, no? Mga 2-4 na beses sa buong linggo. At pwede rin magdagdag ng konting compost o di kaya yung vermicast. Ito yung ano yung may mga uud-uud. Yung mga bulate. Bulate pala, hindi pala uud. Ilalagay natin yan lang sa ibabaw ng lupa. At syempre putulan at anihin ng tama. Ang regular na pagpuputol ng tuyong dahon at pag-ani ng herbs ay nakakatulong para mas maging malago ang halaman. Diba para nagkukwentuhan sila, Mare, bakit Mare? Ang lago mo na! Ewan ko ba, yung mga ano, yung nagtatanim sa atin, hindi naman tayo pinuprune or tinatanggalan ng dahon. Oo nga, ang lago-lago mo na rin, Mare. Ang lago natin. Eh, ang lago pa naman, malago sa Kapampangan ay maganda. Pero para po sa mga halaman, dapat tinatanggalan natin ng dahon yan. Alright? Alright, mga mare.
1: Ito na nga, mga Mars.
4: Meron tayong mga tips mamaya-maya nga. Habang tayo po naman ay nag-iisip pa, ano kaya? Saan ko hahanapin ang kasipagang tinatanong ni Tita Poya? Pag medyo pagising nyo sa umaga, habang kayo nagkakape, pwede naman kayo magbuting-ting dyan ng inyong mga halahalaman. Alam ko rin marami nang gumagawa nito, kaya naman itong mga tips na ito ay para doon sa naghahanapan ng sipag. Tsaka yung mga palagi na lang na nag-i-scroll. Para mapakinabangan naman yung mga daliri nyo. Magtanim tayo ng mga halahalaman sa paso. Kung wala tayong lugar. Pero kung nandiyan naman kayo sa isang malawak na lupain, aba, bungkalin nyo yan. Gawin yung orchard. At darating ang araw, hindi ka nabibili ng iyong mga gulay-gulay at ng iyong mga fruits. Dahil meron ka na eh. Ang laki-laki ng lupain mo. Huwag mong patulugin yan. Tsaka yung mga daliri mo, papagpahingahin mo, scroll ka ng scroll. Wala ka man nakukuha dyan. Kaya magpahinga ka muna, no? Sabi nga ng mga daliri mo, aray, we're so pagod na. You're scroll ka ng scroll. Diba? Yan ang sabi. Nagsalita talaga mga fingers.
1: Ito na nga, mga Mars. Ito na nga, mga Mars.
4: Kaysa ng Cam Norteños, One Radio 99.7.8. Tindugo na! 9:14 ang oras po dito sa amin. Eh, dyan sa iyo, ang oras na. Ha? Magwalis ka na dyan sa labas! Ano ba?
1: Ito na nga, mga Mars.

0: daí.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa Ligtas, Tigtas, Bicol.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky La Cochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Brook 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For increase and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC.
12: You're listening to One Radio.
13: One Radio.
14: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
15: Ito na nga!
16: Ito na nga!
15: Mga Mars!
16: Ina nga, mga Mars!
15: Ito na nga!
16: Mga Mars!
17: Hula sa Mosar!
18: Kaysa ng Cam Nortenios.
19: One Radio 99.7.ed.
18: Tindugon na! Woo! Diyos maray na morning sa mga gabos na kachuchun in pa lamang sa bilog na Provincia Can, Camarines Norte. As in dyan po sa mga lugares na harani sa tuyadigdi sa Cam Norte, Cam Sur, dyan sa may Sipocot area. Siyempre po, dyan naman sa Tagkawayan. Good morning. Mag-text lamang po kayo 0961-447-3923. Kung meron kayong naisip pa shoutout, isa shoutout!
10: ko yan!
18: Ganon! Alas 9.33 na po. Para doon sa mga kachichunin pa lamang, pinagchichikahan namin dito ng mga kumari nyo.
16: Ito na nga, mga mom.
18: Mga ninang nyong puyat. Mga tiyahin ninyong ngarag.
16: Ito na nga, mga mom.
18: Ay, tungkol po naman sa paghahardin. Yung small scale lang na paghahardin. Diyan sa ating mga paso-paso na pwede natin ilagay sa ating veranda. Veranda? Ito naman yung sa ating pagpapatuloy. No, baka gusto nyong magkaroon pa ng ibang tips. Halimbawa, nakakuha na kayo ng magandang paso. Nilagyan ninyo ng garden soil. O di kaya naman, kahit yung mga soil na lamang dyan sa mga paligid nyo na iniisip nyo na mukhang mataba naman tong lupang ito. Pwede yan. Kailangan po may drainage yung inyong paso. May buta siya dapat para daanan ng tubig. At magtanim na kayo. Ganun lang kasimple. Bakit ba ninyo pinapahirapan ang sarili nyo ah? At lalo na ha, kung baguhan ka, subukan mo na ang sili, kamatis, petchay, basil, o spring onion. Madali silang gamitin sa kusina at hindi na kailangan ng napakalaking espasyo. Sa mainit naman at malinsangan na klima, na halimbawa dito sa atin, no? Mas mabuting magdilig maaga. Sa umaga tayo dapat nagdilig. O di kaya naman sa hapon. Kesa kung tirik na tirik yung araw. Okay? Huwag ganoin. Dapat sa early morning. O di kaya naman late afternoon. Kung beginner naman kayo sa paghahardin sa paso, pinakamaganda ang mga halamang madaling mabuhay, ha? Yung mabilis lumaki at hindi maselan sa pag-aalaga. At saka, mafe-feel ninyo meron kayong sense of achievement. Sense of achievement, yes! Sabi mo, ay naku mare, ang ganda-ganda ng mga paso ko. Namumunga na ang aking mga sili. Yung petchay ko, pwede na natin itong isali sa ating mga sabaw-sabaw. Kaya mare, akin na yung bulalo mo. Magsabaw na tayo. Meron na akong petchay. Diba? Kung gusto nyo, magtanim din kayo ng mais. Ang mais kasi sa lupa talaga yung tinatanim eh, ha? Hindi yan pwede sa paso. Kahit magtanim kayo dyan ng mga 10 puno ng mais, aba, masarap na yun ilagay sa bulalo. Kaya talaga ha, magandang-maganda po ang ating mga panimulang halaman ay petchay dahil mabilis itong lumaki at pwedeng anihin sa loob lamang ng ilang linggo. Yung kangkong naman, ay nako, super bilis

0: mula sa pinagputulan nyo kasi. Ang sili naman ako matibay at pwedeng mamunga ng maraming beses yan. Diba? Ang kamatis, magandang beginner project din yan. Kailangan lang ng araw at suporta habang lumalaki. So yan ay medyo may pagkaalagain. Pero slight lang naman na pagkaalagain ang kamatis. Ay, ang basil. Naku, mabilis lumago yan. Basta may sapat na araw at regular lang ang dilig. Diba? Regular ang dilig. Ay, ang tanglad ha. Naku, napakatibay po niyan at madali ding paramihin. At kung medyo malago-lago na yan, pwede yung ilipat siguro sa tabing bahay nyo para mas lalong lumago. Kaya lang kailangan i-check nyo palagi dahil susumusobra naman siya sa pagkalago. At minsan na pagkakamalang kugon. Kugon? Mabangong kugon. Char! Kung may makuha kayo namang mint, nako, madaling tumubo din yan, pero hiwalay sa ibang halaman dahil mabilis kumalat ang ugat niyan, yung mga mint. Pwede rin kayo magtanim ng aloe vera, halos low maintenance dahil para yung ano, parang cactus yan eh. Diba? Ang pandan, ako, pwedeng-pwede niya itanim sa malaking paso at kapakipakinabang sa kusina. Masarap yan pag ilagay natin sa kanin. Wow! Sa sinaing ay bongga. Parang napakasosyal ng iyong sinaing pag meron kang pandan. O, tanim na. Siguro kung medyo nag-aalangan kayo, pwede kayo magsimula lang ng tatlong paso. Doon sa unang paso, pechay. Sa pangalawang paso, sili. Sa pangatlong paso, spring onion. Kapag nasanay ka na sa dilig, sikat ng araw, drainage, at pag-aabono, saka ka na magdagdag ng kamatis, herbs, at iba pang gulay. Kaya lang ito ha, pakatandaan natin yan mga Mars! Golden rule ng beginner gardener. Mas madaling patayin ang halaman at sobrang pag-aalaga kaysa kakulangan nito. O, diba? Kaya huwag palang sobrahan. Kung OA ka sa buhay, huwag kang OA sa iyong pagiging hardinera. Ha, Mars?
1: Ito na nga, mga Mars.
0: Kasi ang hirap niya ni, yung palang ano, pag halimbawa hindi mo masyadong naalagaan, yung tamang-tama lang, mas nabubuhay siya. Pero pag sobrang pag-aalaga nyo, nadededge. Nadededge? Yeah, as in tegilu. Natitegilu ang mga halaman pag sobrang pag-aalaga dito. Yan ang ating golden rule para sa mga nagsisimula pa lamang sa kanilang pag-harden.
2: Ako kaya mo ka alagay.
0: Ikaw, para kang munggo. Kahit saan kay tapon, tutubo ka. Hindi ka na alagain.
2: Eh ako.
0: Ay nako, mas lalo namang hindi ka alagain, hindi ka halaman eh.
2: Ha? Ano ako?
0: Libag ka.
2: Atray!
0: Huwag ganon.
1: Ito na nga. Ito na nga. Ito na nga. Mga Mars.
0: Everyday po tayo dito sa One Radio 99.7. Ito na nga mga Mars. 8:30 hanggang 11 o'clock in the morning. Ay, ngayon pala alas 11. Antamayan ninyo si Jonah at Rubina ng Bayan. Sige kayo. Pag hindi kayo nakinig kay Jonah at Rubina, magsisisi kayo forever.
3: Forever?
0: Tsaka pala kung meron kayong mga mint o di kaya naman yung basil, ang bango, lalo na pag malapit lang sa kusina. Masarap kasi yung basil sa mga pasta, di kaya naman salad. Ngayon yata magsasalad ako. Parang gusto ko magsalad ngayon ng... Kamote.

Comodi tops. Simple lang, comodi tops. Lagyan mo lang ng vinaigrette. At voila. Pero hindi yata suka ang gagamitin ko ngayon. Calamansi. Tsaka fritong fish. O, pwede na yan for lunch. O, pag nag-iisa ka lang naman, o di kaya dalawa lang kayo, simple na ang lunch nyo. Pag marami kayo, eh, di magpaeya kayo. Magpaeya? Sa tingin nyo lang, mahirap ang luto ng paeya, pero madali lang po yan. Google nyo lang. The tea. Hindi ako maganda. Pero ngayon, nandito na ako sa kaisa ng Kamnorte. One Radio 99.7.8. Tindugon na! 9:43. Ang oras dito sa amin. Eh, dyan sa inyo na oras na! Uy, magsaing na!

0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One Radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, alinwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos. One Radio. One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ito na nga, mga Mars.
2: Paano?
1: Weh, ito na nga, mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga, mga Mars. Bubulugain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang Diyosa ng Kahimangan, Tita Poliana.
3: Talaga lang ha,
1: mga Mars.
3: Kaisa ng Cam Nortenia's One Radio 99.7.ed. Tindugo na! Yes, ako pa rin po inyong Jose ng Kahibangan in the Morning. Tita Poliana, pwede po niyo akong i-follow sa aking TikTok. Diyosa ng Kahibangan, type niyo lang, lalabas na doon. Masisilayan ninyo ang aking gandang nawawala. Nawawala! Yes, marami po ang mga content doon. Sa Facebook naman, pwede po ninyo akong sundan o i-follow sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. At ang ating bagong Facebook page para sa 99.7 One Radio.net. Under construction pa rin po, kaya wait, wait lang. Huwag masyaya mamamadelay. Wow! Yes, every night po magkakasama rin po tayo, 6 in the evening, sa The Tita Poliana Show.
1: The Tita Poliana Show! The Tita Poliana Show!
3: Wag ko masyadong magayunan pero mahamutoy. Gurang na pero may harang pa. Nadanog mabukita sa One Radio Diet and One Radio Tabaco. Simulcast po yan. Kaya kung meron kayo mga kamag-anak sa Camarines Sur area sa may Garchitorena o Campo Caramoan, mga taga-Catanduanes, andyan po naman sa Sorsogon area at sa 1st, 3rd, and 2nd District na Albay, mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923 para mabati nyo at ma-shoutout nyo ang inyong mga kamag-anak sa mga lugar na yan dito po pa rin naman sa inyong palatuntunan. What? And nalito ako doon. Ay, may nag-text sa atin sa 0961-447-3923. Itago na lamang daw natin siya sa pangalan ng kanilang kapitbahay na may utang pa sa kanya na 2 taon. Hindi pa rin daw ang haba naman. Hindi pa rin daw nababayad. Siya, ano?
4: Bulas sa gozar!
3: Charmaine. Buti hindi naging Charmaine. Sabi niya, ano po ba at kailan ang ghostmat? Naririnig ko po palagi ito, pinag-uusapan sa tricycle. Ha? Bakit sa tricycle pinag-uusap? Ghostmat. Well, ayon po naman sa aking pananaliksik, dahil nung isang taon, no, natalakay din natin ito, matagal natin itong tinalakay. Dahil last year, parang matunog na matunog ang Ghost Month. Ang tinatawag kasi na Ghost Month ay isang paniniwalang nagmula sa tradisyong Chinese, particular sa Taoist at sa Buddhist folk traditions. Hindi ito nangangahulugang literal ha, sa buong buwan na gumagala ang mga multo. Kasi sabi nga, Ghost Month, diba? So, kailan naman po ang Ghost Month? Karaniwang tinatawag na Ghost Month ang 7th month of Chinese lunar calendar na tinatawag na Ghost Month o Hungry Ghost Month. Meron pa ng gutom na multo. Ako'y isang hamak!
2: Nagutom na multo. Ay.
5: Tama na iyan.
3: Ngayong 2026, ang Ghost Month ay humigit kumulang magsisimula. Alam nyo ba kung kailan? Bukas. Agosto at 13 hanggang Setyembre at 10. Okay, so ang Ghost Month ay magsisimula bukas, August 13 hanggang September 10, 2026. Ang 15th day ng Lunar Month ang tinatawag na Hungry Ghost Festival o Zhong Yuan Festival na pumapatak sa Agosto 27 ngayong 2026. Totoo ba na mas maraming malas o kamalasan kapag sinasabing Ghost Month? Well, bilang siyentipikong katotohanan, wala naman tayong ebidensyang nagpapatunay na nagiging mas mapanganib ang mundo dahil sa Ghost Month. Ang mga paniniwala na tulad ng iwasang lumipat ng bahay. O da, sabi niya, huwag ka daw lumipat ng bahay pag Ghost Month. Huwag magpakasal! Ay, huwag kayong magano, huwag kayong magplanong magpapakasal. Dapat kasi tinitingnan nyo rin kung anong araw, no? Kung kayo nagpapaniwala sa mga ganito. Huwag magsimula ng negosyo. Iwasang maglakbay sa gabi. Huwag lumangoy. Huwag magputol ng buhok. O may mas maraming aksidente at pagkamatay. Bahagi po ito ng folk beliefs at cultural traditions, hindi nga napatunayang supernatural effects. O siguro naman, sabi mo, bakit popular na popular dito? Parang mukhang marami namang naniniwala dito. Bakit naman ito pinapaniwalaan? Sa tradisyong Chinese, pinapaniwalaan sa ikapitong lunar month ay bumubukas ang gates of hell. At nakakabalik sa mundo ang mga espiritu, lalo na ng mga kaluluwang walang pamilyang nag-aalay para sa kanila. Kaya may mga nag-aalay ng pagkain, insenso, papel na pera at iba pang simbolikong bagay bilang respeto at upang mapayapa ang mga espiritu. Talas na dapat nating tandaan, ha? Mahalagang tandaan natin, hindi lahat ng Chinese ay naniniwala rito sa literal na paraan. Para sa marami, bahagi lamang ito ng kultura at tradisyon. Gano'n naman pala eh. Bakit sikat na sikat? Sa madaling salita, Ghost Month ay totoong umiiral bilang isang cultural religious tradition. Pero ang ideya na otomatikong magdadala ito ng malas, aksidente o kamatayan ay walang siyentipikong patunay. Kaya dapat nandun lang tayo sa parang outsider looking in. Tsaka tuloy-tuloy pa rin lang ang buhay. Diba? Siyempre, araw-araw naman tayo nag-iingat. Minsan nga, sarili natin, iniingatan natin eh. Ang ibig kong sabihin, nag-iingat tayo sa sarili natin. That means that meron tayong mga nagagawa na hindi talaga natin batid, na hindi ang magiging maganda ang epekto nito. Bakit pa kayo magpapaniwala dyan sa mga ghost month na yan? Diba? Siguro, respetuhin na lang natin yung mga taong naniniwala doon, okay? Pero, huwag na tayong masyadong maraming kuda. Marami kang sa, ano ba yan? Huwag nang gano'n. Huwag nang kontra-kontrahin nyo. Dahil yan po ay isang cultural, religious tradition na hindi po natin pwedeng iwasan. Dahil napakatagal na ng panahon, pinapaniwalaan na nila yan na nagsisilabasan daw mula sa mga gates of hell ang mga kaluluwa, lalong-lalo na yung mga pinabayaang mga namayapa. Kaya kung meron kayong mga kamag-anak, syempre naman alalahanin nyo sila palagi. Sa birthday nila, sa mga Pasko, o di kaya mga special events ng buhay. Although, marami ding hindi naman nag-aalin ang pagkain kasi ano ba naman yung pagkain na yun, di ba? Sabi nila, eh kung yan ang paniniwala, sige lang, go lang. Kung meron naman kayong panggastos. So dapat, para mas maging masaya na lang tayo, neutral na lang tayo at meron tayong respeto sa mga taong naniniwala dyan. Ganun lang kasimple. Katulad ng pagrespeto mo sa salamin. Diba? Dapat nire-respeto mo yung salamin. Kahit hindi mo, pag humarap ka sa salamin tapos hindi mo gusto yung nakita mo, respetuhin mo yan. Sabi mo, alam mo, parang ang dumi na ng salamin na ito.
6: Ganon.
3: Sabi naman ng salamin, hello. Ano ba yan?
6: Ito na nga, mga mall.
3: Ito na nga, mga mall. Ang oras natin, alas 10:15 na po dito sa amin. E dyan sa inyo, anong oras na? He? Dapat sigurong tumingala tayo sa ating mga kisame, baka may mga agiw-agiw dyan. Diba? Wala lang. Pwede mo naman tanggalin yun. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio 99.7.8.

Alam mo, mas okay na rin ganyan. At least hindi umabot sa kasalan. Imagine mo na lang, forever kang ganyan. Buti na lang maaga, na-reveal ang plot. Hindi ako talo dito, ikaw yung may habit na mag-drop. Hindi

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
4: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
5: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
6: Magkaisa tayo.
7: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
8: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
9: Ako po si Jonah at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
10: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
4: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
11: Tindugo na!
12: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
13: You're listening to One Radio. One
14: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
15: Ponlas a gozar. Vamos a demostrar cómo se hace.

0: Ito na nga, mga Mars. Ito na nga, mga Mars.
1: Kaysa ng Cam Noid Penyos, One Radio 99.7 FM. Tindugod na! Ini mo po giraray ang sa inong lingkod, Tita Pollyanna. Urual daw po kita ang kakairibanan on weekdays. Alas 8:30 sa good na alas 11 pagkaaga. Ay pagbiyernes pala dahil kita ng kakairibanan. Because we have a special program 8:30 till 9 o'clock tuwing Friday. Abangan po ninyo yun. Ano, nakapag-desisyon na kayo, mga Mars? Bili na kayo ng paso. Meron nga mga paso na parang ano lang siya, yung malambod. Oo, pwedeng para sa mga beginners yun, pwedeng-pwede yun. Mura lang. Tapos sa palengke, parang may nakita ako, marami din nagtitinda ng garden soil. Oo, ang dali. Wala na kayong dahilan para hindi kayo gumawa ng inyong sariling maliit na garden ng inyong mga gulay-gulay dyan. At syempre naman, kahit hindi po tayo naniniwala sa Ghost Month, respetuhin na lamang po natin dahil tradisyon po ito. Alright? Alright! Susunod na si Jonah Atribida ng Bayan at ang kanyang mga balita sa alas 12. Of course, ala una, mga ala-ala sa likod ng mga awitin sa Once Upon a Turntable. Ay, alas 10 po yan. And of course, dance, dance, dance. Retro jam po tayo, alas 3 hanggang alas 5. Parada 30. Balita. Mula po yan sa ating Mother One radio station sa Tabaco. Happy Healthy Show 5:30 kasama si Kuya Billy. At muling nagbabalik ang inyong lingkod alas 6 hanggang alas 9. Pasweet ako doon. Pwede niyo akong ligawan doon. Dito kasi sa pang morning hindi ako pwede ligawan. I'm so aligaga in the morning. Ani mga suki dyan sa Diet Public Market, lalong-lalo na dyan sa meat section. Nakalimutan ko na yung pangalan pero nakikinig daw sila. Hello po. Sa fish section, sa dry goods section, sa gulayan, sa prutasan, sa mga, ay sa kakanin, wala na, sarado na ang kakanin kasi ubus na. Ubus na! Yes, mga alas 9:30 nga, paubos na eh. Grabe talaga. We're so addicted to kakanin kasi it's so much rare. Lalo-lalo yung mga gawa dyan sa Vincent's. I love it.

po sa ating mga senior citizens. Ingat lang po tayo sa ating mga dinadaanan dahil medyo nag-uulan-ulan itong mga nakataang araw. Eh, gising ang mga lumot. Kaya pag gising ang mga lumot, nakakatakot. Baka tayo madulas. Kaya make ingat-ingat po, mga lolo, mga lola, mga tiyahin kong puyat, mga ninang kong ngarag. Sana po naman mag-iingat kayo palagi sa inyong pang-araw-araw na buhay pag-gising in the morning. Sabihin nyo sa self nyo, mag-iingat ako today. Wow! Dahil ako naman, palagi kong sinasabi sa sarili ko pag-gising ko at 6 o'clock in the morning, sasabihin ko sa sarili ko, mai-inlove ako today. Wow! Yung iba naman na sinasabi nila sa kanilang mga sarili, tulala lang ako today. Kung anong trip niyo today, sana naman ay ikadadagdag ng inyong pagkatao. Dahil kung ikababawas yan ang inyong pagkatao, aba, ingat-ingat din. Diba? Para dun sa mga taong toxic, takot din sila sa kapwa nila toxic. Kaya walang nagsasabi ng magiging toxic ako today. Kasi it's bawang. Ganon.

0: Para naman doon sa mga nawawala sa kanilang sarili. Hanapin nyo, baka nasa ilalim lang yan ang kama nyo. Grabe ah. Kasi ako, wake up in the morning. So, I'm not worse. Nawawala daw siya sa sarili niya. Nasa ilalim lang pala ng kama. Kasama ng kanyang mga chinelas. Namumurahin. Aray. Bukas po tayo uli magkakas-join. Alas 8:30 hanggang 11 o'clock.
1: Ito na nga! Ito na nga mga Mars!
0: Ang tabayanan ngayon si Jonah at Rivita ng Bayan. Ang hindi makikinig sa kanya sa Cebu Newton.
1: What?
0: At Rivita nga, diba?
1: Hoy!
0: Kaysa ng Cam Nortenios, One Radio 99.7.10. Tindugo na!
1: Ito na nga, mga Mars!

0: Are you on Rock Radio 99.7 News FM .10.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: The Province,
1: Camarines Norte,
0: The Station,
1: One Radio,
0: The Frequency,
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, alinman, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos, One Radio, One Radio.

0: Bidalang Bayan, kaisa sa tanghalian, Jonah Morales at Tri Bida ng Bayan. May balitaan, tugtugan, public service, pampublikong talakayan, kwentuhan at usapang pag-ibig at iba pa. Jonah at Tri Bida ng Bayan.
1: Jonah at Tri Bida ng Bayan.
0: Mapapakinggan sa buong lalawigan dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Norteños, One Radio, tindugun na. Vibe check. Chikang manghang, lasang atribida, kwentuhan, chismis, at musika.
2: Yes, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Kasama niyo po si Jonah at Ribida ng Bayan. Dindugo na! Yes, makakasama niyo po ako hanggang alauna ng hapon. Mga kaisa, ayan. Siyempre, maririnig niyo po ako dito lang sa One Radio 99.7. Kaisa ng Cam Norteños, tindugo na! Kumusta po ang lahat? Magandang tanghali sa inyo. Naaamoy. Naaamoy ang mga masasarap na pagkain ngayong tanghalian. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nandyan sa bahay. Ayan, nag-iisip ng mga pagkaing lulutuin ngayong tanghali. Ngayon ay Agosto 8, ayan. Siyempre, ang tamang oras natin, 11:09 in the morning. Yes, mga kaisa, ako po ay ito, tingnan natin yung programa dito sa One Radio 99.7. Siyempre, alas 6 ng umaga, masayang morning with Lucky Lakwatsera. Isa-isayin natin para alam niyo yung inyong mga aabangan tuwing araw-araw dito sa One Radio 99.7. Pagdating naman po ng alas 7 ng umaga, kaisa mo sa umaga with Kagawa Junjun Kibrala. 8:30 in the morning, ito na nga mga Mars. Ayan, hatid sa atin ni Tita Poliana. And syempre naman, pagsapit ng alas 11, Jonah at Tri Bida ng Bayan, kaisa nyo sa tanghalian. Pagdating ng alauna, Once Upon a Turntable. And syempre pagdating ng alas 3, Retro Jam on 1, alas 5, Parada 30. 5:30 in the afternoon, Healthy Happy Show with Kuya Billy. Eto na ang inaabangan, 6 p.m. The Tita Poliana Show. Yan mga kaisa ang ating programa. Araw-araw niyo po yan mapapakinggan dito sa One Radio 99.7 Diet. Siyempre, anong palagi natin sasabihin? Kaisa ng Cam Norteños, tindugo na! Yeah!

Ayan, mga kaisa ng Cam Norteños, nakita nyo na at narinig ang mga susubaybayan. Siyempre dito lang sa 99.71 Radio. Tayo mga kaisa, pagdating ng alas 11 ng umaga o ng tanghali, ang usapan natin ay chikang maanghang, ayan, lasang atribida, ayan, kwentuhan, chismis at musika. Kung meron po kayong mga request, pwede nyo po ang isend or text sa aking phone or pwede po kayong mag-comment, ayan. Mag-send ng message sa aking FB page. Pag-usapan natin yung mga nangyayari dyan sa inyong bahay. And syempre, makichismis na rin tayo. Habang nagluluto o iniisip kung ano ba ang masarap na ulam ngayong tanghali. Dahil ang panahon natin ay medyo maulan. Parang ang sarap ng yung adobo, yung adobo sa gata. Ayan, sarap. I-share nyo naman sa akin kung paano yung pagluto. Although alam natin kasi paborito ng lahat at ng mga Bicolano, Bicolana, ang pagluto ng adobo, mas maganda pa rin pinag-uusapan. Ama nagchichismisan at nagkwekwentuhan, magpapatugtog tayo ng magagandang musika. Para naman sa ating good vibes. At pagdating na po ng alas 12, ayan, magbibigay po tayo ng mga balita. At syempre ating alamin sa mga nagaganap dito sa ating bayan at lalawigan. Eto pa mga kaisa, hindi natin kalilimutan. Siyempre, meron tayong public service, ayan, segment. Pagdating ng alas 12:30. Jana Atribido loves you. Ayan, ano ba yung mga pag-uusapan natin dito? Siyempre, yung meron tayong hatid serbisyo publiko. Pag-ibig, buhay, at iba pa. Ayan na. So, sa lahat ng mga panawagan at may gusto po kayong ipahatid na kailangan malaman. Ayan. Ng ating mga kababayan at ng ating mga kapamilya na hindi natin makontak, pwedeng-pwede po dito. Punta lang po kayo dito sa ating himpilan, One Radio Diet 99.7. Siyempre, yun po ay matatagpuan nyo dito sa Remedyo Street, Pasig Diet, Camarines Norte. And pwede nyo rin pong i-text sa akin.

nagkaisa ang aking cellphone number. Ayan, kanina pa ako sambit ng sambit na pwede niyong i-text sa akin. Hindi ko naman sinasabi. Eto po, kumuha ng papel at ang inyong mga cellphone para po i-save nyo na. I-save nyo na ang numero ni Jonah Atribida ng Bayan. Tindugon na. O, ayan, diba? Ang ganda. Eto na po ang mga case sa 0976231673. Ulitin ko ha, 0976-231-6735. Ayan, i-text nyo na ang inyong mga nararamdaman ngayong tanghali. Para yan sa ating vibe check. Ano ba ang mga ka-feeling at nararamdaman?

0: Vibe check. Chikang manghang, lasang atribida, kwentuhan, chismis, at musika.
1: Yes! Nagbabalik po ang inyong John Atribida ng Bayan!

Ayan, pagbati raw po, meron po sa ating nag-text dyan sa Barangay Magang. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Dyan sa Barangay Hall, ayan, andyan yung ating mga health workers. Thank you for watching and syempre sa pakikinig po dito sa One Radio 99.7.

Yes, i-share natin yung fuel price update natin, ha? Ayan, may nakuha tayo sa iba't ibang gasoline station yung kanilang mga prices ng gas. Na talaga namang tumataas na. Eto mula po dyan sa DAE Travelers Gas Station. Ang diesel ay 89.90 per liter. Ayan. Ang primer naman ay 83 pesos at ang premium ay 84.10. Dyan naman po sa MMJ Gas Station, ang diesel ay nagkakahalaga ng 94.60 at ang unleaded 94.30. Premium 95.10. Diyan sa mileage, ang premium ay 87.30 at ang gas ay 86.30. Ang diesel naman ay 89.90. Sa Caltex naman, ang diesel ay 85.60, ang silver 83.20, ang platinum 84.20 per liter. Diyan naman po sa Golden Gas, ayan, ang regular ay 79 pesos at ang premium ay 80 pesos. Diyan sa Big Boss, eto ang diesel 91 pesos, ang premium 85 pesos at ang regular ay 83 pesos. Sa Petron naman ay 90.60 at ang turbo diesel ay 93.60, extra advance 83.60, XCS 84.60 per liter. Eto po dyan po sa Disney Gas, 87.95, ang leaded 83.50 at ang premium po ay 83.95. Talaga namang tumataas na. Pati ang presyo ng bilihin, tumataas na rin. Ano na lang kaya yung hindi pa tumataas? Ako na lang siguro, mga kaisa. Si Jana na lang. Si Jana na lang po. Ang iyong Jana at Rubida na lang po ang hindi tumataas. Diyan naman po sa Shell, ang nakita, ang nakuha nating presyo, ang fuel save diesel ay 90.60 per liter, ang B-Power diesel ay 96.40, at ang gasoline, fuel save gasoline 80.40, at ang B-Power gasoline ay 86.10. Sa C-Oil naman, ang exit diesel 85.60, ang extreme U 83.20, at ang extreme 95, 84.20 per liter. Sa Mega Gas, ang diesel ay 86.90, max 91, 79.60, ang premium 95, 80.60, at ang kerosene ay 120 per liter. Ayan mga kaisa, yan po ang update ng mga presyo ng gasolina dito sa ating bayan ng Taet.

Ayan, kay Sir Roland Tevez, isang magandang tanghali po dyan sa Mercedes. At katulad ng nasabi natin, pwede po tayo magpa-shoutout at mag-request ng inyong mga song for today's vibe.

0: Edible from Sir Roland Tevez. Shout out po, ma'am, sa Barangay Lanots. Lanots sa Insag... Asin sa Gabos na taga coastal area kang buong Mercedes. Ingat-ingat po kita Gabos sa mga nagbibiyahe na madulas ang kalsada.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Vibe check! Chikang manghang, lasang atribida, kwentuan, chismis, at musika.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Pretty music and beyond. One Radio 99.7.
0: Yes! Vibe check tayo mga kaisa! Ano ba? Ano nang nangyayari sa inyong mga niluluto? I-share naman yan! Nangangamoy ang bawang sibuyas. Ayan, ang ganda ng tugtog.

Ayan, habang nagpapatugtog tayo, pwede tayong magbigay ng ating mga reaction at feeling ngayong tanghali. Kaya habang nagtutugtog, ako po ay nagsishare at ibinibigay ko po sa inyo yung mga nakikita ko rin po dito sa FB natin. Hello to Miss Sheila Adansabala. Thank you for watching!

Ito, batiin natin ha. Nakita natin sa ating FB Live si Madam, ayan, si Miss Regine Camille Echo, hello po, and si Sir Sa Artemis Sardon, ayan, nakikinig at nanonood sa atin, and syempre si Sir Noli Banyaria, ayan, eto pa, Tito Swan Adorno, ayan, isang magandang tanghali po dyan sa Mercedes. Si Miss Samantha Yadaw Montel, ayan. Tita Susan Morales Rojo, dyan sa Manila with Love. Ang tamang oras natin, mga kaisa, 11:47 ng umaga, tanghalian.

0: Jonah at Tribida alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Jonah at Tribida ng Bayan alas 12 na. Para sa headline ng mga balita, Pope Leo XIV ipinagdasal ang mga biktima ng malakas na lindol sa Colombia. Marcos Admin ipinakwala ang 10.77B confidential at intelligence funds sa 2027 budget. SB19 nakasama ang ilang international artist matapos ang historic Lollapalooza performance. Habag at patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, bagyo sa labas ng par binabantayan. Labo Camarines Norte pasok sa top 40 wealthiest municipalities sa Pilipinas.

John Atribido ng Bayan, alas 12 na. Ito po ang inyong maririnig na balita tuwing alas 12 kay John Atribido. Para sa balita international, Pope Leo XIV ipinagdasal ang mga biktima ng malakas na lindol sa Colombia. Ipinagdasal ng Catholic leader na si Pope Leo XIV ang mga biktima ng malakas na lindol na tumama sa Colombia noong Lunes, Agosto 10. Nakumitil ng mga mahigit 250 katao at ikinasugat ng mahigit 1,000 at iba pa. Sa isang mensahe, nagpahayag ng lubos na pagluluksa ang pontiff kasunod ng lindol na tumama sa iba't ibang parte ng bansa kasabay ng pag-alalay ng dasal para sa internal rest ng mga pumanaw at para sa mabilis na pagaling ng lahat ng mga apektado ng trahedya. Nagpaabot din ng taus-pusong pakikiramay si Pope Leo sa mga pamilya na labis na nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagpahayag din ng pasasalamat ang Santo Papa sa lahat ng mga nagtatrabaho ng may buong dedikasyon sa isinasagawang search and rescue operations at sa mga nagbibigay ng relief assistance sa mga apektado ng lindol.

national na balita, Marcos Admin ipinanukala ang 10.77B confidential at intelligent funds sa 2027 budget. Ipinanukala ng Marcos Administration ang 10.73 billion confidentials at intelligent funds sa ilalim ng 2027 proposed national budget. Ang panukalang CIF ay 8.8% mas mababa kumpara sa 11.81 billion inilaan para ngayong 2026. Inireklamo ng ehekutibo ang nasa 4.36 billion para sa confidential funds habang 6.4 billion naman para sa intelligence funds. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, tanging ang mga ahensyang lehitimong pinapayagang magsagawa ng confidential at intelligence functions ang makakatanggap ng naturang pondo sa ilalim ng National Expenditure Program NEP para sa fiscal year 2027. Tinayak naman ng kalihim na sasalang ang paggamit ng CIF sa umiiral na budgeting, utilization, liquidation, and auditing rules para masiguro ang pananagutan at magamit ang mga pondo para sa tunay na pakay nito. Samantala, nagpanukala naman ang ehekutibo ng 111.98 billion sa Unprogrammed Appropriations, UA, para sa 2027 ayon sa DBM ay pinakamababang halaga ng UA simula noong 2019. Malaking bahagi nito ay ilalaan para sa pagpopondo ng foreign assisted projects. Tiniyak naman ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Zwanzing na hindi na nila papahintulutang mapondohan ang flood control projects gamit ang unprogrammed appropriation at iguguguin lamang ito para sa mga item na talagang kailangan. Ano ba mga kaisa, nakatandang simulan ang deliberasyon ng 7.2 trilyong panukalang pambansang pondo sa mababang kapulungan sa August 17 kasabay ng briefing ng Development Budget Coordination Committee.

Ayan pala sa entertainment news balita, SB19 na kasama ang ilang international artists matapos ang historic Lollapalooza performance. Hindi lang performance ang naging highlight ng SB19 sa kanilang performance sa Lollapalooza sa Chicago, Illinois. Kundi nagkabanding rin ang ilang international artists. Sa Instagram, ibinahagi ng P-Pop Kings ang mga larawan ni na Joss at still kasama ang ilang kapwa performers sa isa sa mga pinakakilalang music festival sa mundo. Kabilang sa mga artists ang nakasama nila sina Sober, Sheena Spiro, Chase Infinity at Lynn Lapid. Naging makasaysayan rin ang paglahok ng SB19 sa Lollapalooza dahil sila ang kauna-unang Filipino act na nagtanghal sa naturang festival. Ipinakilala rin ang grupo sa kanilang performance ang kanilang pinakabagong single na Lawless. Bago ang kanilang Lollapalooza performance, dumalo rin ang SB19 sa Signals World Tour na kapwa P-Pop group na binis sa California. Hindi pa rin nagtatapos ang international activities ng grupo. Nakatakda magtuwa ang SB19 sa Japan sa August 14 and 15 para sa Summer Zonic bago sila bumalik sa Estados Unidos sa Oktobre para sa K-Pop World Festival sa Texas. Yes, mga kaisa ng Cam Norteños, alamin din natin ang panahon, ano ang nararamdaman ng ating lalawigan or bayan. Ito ang balita para sa ating weather update. And syempre sa ibang bahagi ng ating lalawigan at yes, para sa ating balita, weather update. Habagat patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, bagyo sa labas ng PAR binabantayan. Patuloy na nakakaranas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Kabilang sa mga lugar na direktang naapektuhan ng habagat ang Metro Manila, Ilocos, Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. Damay rin sa mga pag-ulan ng mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, pati na rin ang Occidental at Oriental Menduro. Samantalang binabantayan din ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling natagpuan ang naturang tropical depression sa layong 1,990 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon, taglay ang lakas ng hangin na umabot sa 55 kilometer per hour at bugsong hanggang 70 kilometer per hour habang kumikilos pakanluran hilagang silangan sa bilis ng 30 kilometer per hour.

0: Simulan sa balitang lokal, Labo Camarines Norte pasok sa top 40 wealthiest municipalities sa Pilipinas.
1: Yona at Tribida, alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
0: Isang karangalang maipagmamalaki ng bayan ng Labo ayon sa 2024 Annual Financial Report ng Commission on Audit. Pasok ang Municipality of Labo, Camarines Norte sa top 100 wealthiest local government units sa bansa batay sa kabuuang net assets. Sa apat na munisipalidad mula sa Bicol Region na nakapasok sa listahan, kabilang ang Labo sa mga nangunguna, patunay ng matatag na pamamahala ng mga ari-arian at pananalapi ng bayan. Ang 1.848 billion net assets ay sumasailalim sa mga ari-ariang naipon, napangalagaan at napakinabangan para sa patuloy na pag-unlad ng Labo.

Yes, mga kaisa, sa ating mga Kamnortenyos, ang balitang ito ay hatid sa inyo ni Jonah Atribida ng Bayan. One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Kamnortenyos, tindugo na!

Ayan, syempre para pa po sa iba mga balita, antabayanan nyo lang po dito sa One Radio 99.7. Syempre inyo pong kasama, Jonna Atribida. Ang tamang oras natin, mga kaisa, 12:15 in the afternoon. And syempre sa tanghali.

0: Province,
1: Camarines Norte,
0: the station,
1: One Radio,
0: the frequency,
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Camnorteños, One Radio, One Radio.

kay sa inyo pa rin po si Jonna Atribida ng Bayan. Ngayong gabi. Ang tamang oras natin, 12:20 in the afternoon. Nang araw pa lang ikaw ay nakapili. Nakapagtali, ano ba ang lahat? Ayan, mali-mali na ang inyong kaisa. Hindi pa nananghalian, pero sana naman po kayong lahat ay nananghalian na. Yan, hello to Tita Edna Samante. Ito rin nakikinig sa atin si Michi Chavez Solis. Nakita rin natin sa ating FB Live si Sir PJ Morales.

Happy lunch time po, everyone! Sana naman ay nag-i-enjoy kayo ng inyong mga kinakain at hinain ngayong tanghali.

Ayan, habang nakikinig tayo ng music, ayan, at kumakain sa tanghalian. Pa-shoutout po sa Beauty Touch Facial and Body Spa Skin Aesthetic Center. Ayan. Siyempre, ito po ay matatagpuan dyan sa SM City Diet, 3rd floor. From Ruby Adlawan Bibas. Ito po, isa pa. Shoutout kay Miss Ellen Aquino. Happy lunchtime daw po. Sana naman ang hindi kayo nabibilaukan. At yung may mga kumakain ng isda, sana naman ay walang tinik. Enjoy, enjoy lang sa pagkain. At syempre, habang nakikinig kay Jana Tripida.

Eto nga, batiin ko rin si Miss Jocelyn Quimada, si Jing Salamero, ayan. Ang dami sa ating nag-PPM at syempre nakikinig. Tunyo Sheila Abogado. Kay Tito Swan Adona dyan sa barangay, sa Bagasbas. Nilita ko ng barangay.

Eto rin, sumisigaw. Hey. From Judan Folbinar. Eto pa isa pa, Gwen Zango. Ayan, pag-greet naman po si Gwen sa Naga City. Hello Gwen, dyan sa Naga City. Eto pa kay Kuya John Villacruz. Hello Madam, isang magandang tanghali.

Ayan na, ang tugtugi natin is Always On My Mind. Yan, ang gandang tugtog from Pet Shop Boys. Habang kumakain tayo, talaga namang napapaindak. Eto, nakita ko rin si Attorney Franklin Suyat. Hello po, happy lunchtime. Siyempre kay Ms. Rosa Vega and Mary Jane Sabala Casiano dyan si San Lorenzo Luis. Eto pa, to Ms. Denayo. Ayan, huwag natin kakalimutan kasi talaga naman baka sila magtampo. Mga kaisa, i-share nyo naman sa akin kung ano yung mga masasarap na kinakain nyo ngayong tanghalian.

Ito po from Michi Chavez Sales. Pa-shoutout naman po sa baby na cute at bibo, si Alexa Kashika. Oh, yeah! Ayan, binabati natin si Alexa Kashika. Ayan. Sa oras na ito, alam ko siya ay nasa school. Talaga namang bibong-bibo itong batang ito. Alam niyo ba, sabay ganun, i-share natin yung sabi ni Alexa Kashika. Alam niyo ba kung bakit natutuyo ang halaman? And then yung expression niya, nakataas ang kilay. Alam niyo ba kung bakit natutuyo ang halaman? Sabi ni Alexa, nagtatanim kayo ng halaman, hindi nyo naman dinidiligan, kaya natutuyo.

0: Patingin ko rin si Kuya Adrian Calpez dyan sa San Lorenzo Ruiz, ang masugid nating tagapakinig. Hello Kuya, ako po ay inyo nang mapapakinggan dito sa One Radio 99.7. Kaisa ng Camnortenos, tindugo na! Hello din po kay Sir Hill Cabingan.
1: Jonah Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa. Jonah Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.
0: Ayan, narinig nyo mga kaisa. Siyempre, tuwing sasapit ang alas 12:30. Jonah Atribida loves you. Ayan, usapang public service po ito at buhay-buhay at iba pa. So tuloy-tuloy lang po tayo sa ating usapan. Kung may mga gusto po kayong ipahatid, ipaalam sa ating mga kababayan, pwede niyo po sa aking isend at i-chika para naman ibato natin sa kanila. O kaya naman may mga gusto pang pag-usapan, pwedeng-pwede rin po dito sa Jonah Atribida Loves You.

0: kayo inakikinig kay Jonah at Tribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Diet. Tindugo na! Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet. Tindu.

Yes, mga kaysa, kasama niyo pa rin po si Jana. Yes, para sa ating public service, ipaalam natin to mga kaibigan, ka-feeling at ka-tsukaran. Yung pong GSIS service desk, ayan, dyan po ay matatagpuan natin dyan sa SMCT Daet. Yung pong members and pensioners, pwede po kayong mag-visit dyan po sa SMCT Daet sa August 12 and 26. Ayan, andyan po sila Wednesday from 10 a.m. to 4 p.m. Ayan. Yung po sa mga pensioners natin and members ng GSIS, matatagpuan niyo po ang GSIS service desk dyan sa SMCT Daet sa August 12 and 26. Yan po ay tuwing Wednesday from 10 a.m. to 4 p.m.

Ayan, shoutout po kay Jing Salamero. Pa-shoutout naman kay Kuya Manning Santa Mena na nagkakape. Ay, maganda yan pag tuwing tanghali magkape-kape. Anong namit kayan? Maski malipot, mainit, manamit magkape. Ito po mga kaisa, ang magandang balita. Kung kayo ay nagkakape at dapat na magkape, masarap ang Best Coffee 3-in-1, ay 6-in-1.

Pati natin si Miss Liway Way Tabinas Pumariga. Isang magandang tanghali. Alam ko masarap ang inyong mga kinakain ngayon. Ayan, tinignan natin yung panahon kasi medyo hindi ko makita dito sa ating booth. Makulimlim. Ano yan? May tumutulog. Ano yan?

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Kayo'y nakikinig kay Jonah at Tribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Diet. Tindugo na!
7: Yes! Kaisa ng Cam Norteños! One Radio 99.7. Tindugo na! Ito ha, yung aking pong numero para sa inyong mga requests and syempre sa inyong mga panawagan. 0976-231-6735. Ulitin po natin, 0976-231-6735. Ang tamang oras natin, 12:43 in the afternoon.

Yes, mga kaisay, share po natin ito. Ulat panahon mismo dito po sa Bayan ng Daet. Ang kasalukuyang panahon sa Daet, Camarines Norte ay maulap na may temperaturang 29 degrees Celsius. Ngunit umaabot sa 35 degrees Celsius ang pakiramdam o real feel. Yan, yung tunay na nararamdaman natin. May

tatamtam ang hangin mula sa timog na may mabilis na 10 mph at halumigmig. Ayan, yung tinatawag nating humidity na 80%. Apektado pa rin ang Luzon at Visayas ng habagat o southwest monsoon. Kasalukuyan din binabantayan ng DOST Pag-asa ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may mababang tsansang maging bagyo sa susunod na 24 oras. Ayan, sana naman hindi po. Hindi! Ayan, ito po yung panahon sa susunod na araw sa Lunes, Hulyo at 13, magiging maulap na may mahinang ulan. Ang temperatura ay maglalaro mula 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa Martes, Hulyo 14, inaasahan ang maulap na kalangitan na may tsansa na pag-ulan sa tanghali o hapon. Temperatura mula 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Para naman sa Miyerkules, Hulyo 15, posible ang pagkidlat at pagkulog. Temperatura mula sa 26 degrees Celsius hanggang sa 32 degrees Celsius. Ayan, yan po ang kasalukuyang mararamdaman natin sa susunod na tatlong araw. So, maulan, makulimlim. So, ano po ang dapat natin gawin? Magdala ng payong, magdala ng kapote, at yung panangga sa ulan. Yan ha! So, katulad ng nasabi natin, tuwing sasapit ang 12:30 in the afternoon, ito po ay public service. Kung ano po ang inyong gustong mga ipaalam sa publiko at nais ipaalam sa inyong kapamilya at mga kapitbahay at kung sino sa ating lalawigan. Ayan. Pwede niyo pong i-text sa aking numero 0976231673.

rin natin si Miss Grace Ashaw dyan sa Barangay Magang. And syempre si Lillian Bing nakikinig sa atin. Kay Manong Jonel Diaz dyan sa San Vicente, isang magandang tanghali.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet. Tindu.

0: Province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One Radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
1: Magkaisa
0: para sa tamang balita,
1: impormasyon,
0: aliwan,
1: at mga musikang paborito.
0: Your All-in-One Radio. 99.7 One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnortenos.
0: One Radio.
1: One Radio.
2: Tindugo na. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Siyempre dito sa Jonna at Tribida ng Bayan.
3: Jumping through snow, all the colors of the way.
2: God bless everyone.
3: We've been through high.
2: Ako po ay inyong mapapakinggan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Thank you po. God bless everyone. Kayo po ay nakinig dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaysa ng Camnortenos, tindugo na!

0: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natag Sendok ang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nun diyan sa mga butikas and supermarket nationwide. Dinipensaran kang Department of Foreign Affairs and paramentras na kasunduan kang Pilipinas as in China sa Rotation and Resupply Missions BRP Sierra Madre na nagsisirbing military outpost ka nasyon sa iyong insyol nga ninaidoon ang soberanya sa lugar. Sa sarong payag, tinawan doon kanahan siya na arang kaini ang pagkakaiba sa paninindugan kan Pilipinas as in China, partikular sa pinal as in may visa na 2016 Arbitral Award na nagpapakusog sa sovereign rights as in jurisdiction kan Pilipinas sa kadagatan na nasa laog kan Exclusive Economic Zone kaibanan an ayong insyol. Tinukaw sa buot ang kasunduan na ay nakukompromiso ang Arbitral Award. Sa kopman subot kini ang mga prinsipyo as in mga lakdang nga ni napamayuhan ang rotation as in resupply kan importante mga materyales sa warship kan nasyon as in dai kini nalilimitaran ang pagpapairal kan sovereign rights as in jurisdiction kan Pilipinas sa iraramkan international law. Iyan ang nagdag na barata sa oras na ni. Dapat lang bang barata aramo ko sa Erickson Brutas din tuguna.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang mayat maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal. At magmamahal. Once upon a turntable. Vinyl memories. Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM

0: Radio 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumawa.

0: At mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
7: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Talk Radio 99.7 News FM.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
8: Once upon a turntable.

0: Province, Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio,
2: One Radio.
3: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras ninyo natin sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Formal nang naresibe ka ng Senado ang propuestong 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Personal na pigresibe ni Senate President Chairman Gatchalian ang kopya kang National Expenditure Program kan Agosto 11 sa sarong ceremonial turnover sa Senado. Kaibanan ni Gatchalian si the Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito as in Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri. Pinanginutan man ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang seremonya kaibanan ni Bapang Opisyal kang Department of Budget and Management. Kaibanan na sa mga pangirap na prioridad kang nasabing pondo kang gobyerno ang edukasyon, salud, social production, pagkaon, infrastruktura, trabaho, digitalization as in preparasyon sa kalamidada. Pinakadakula ang social services na igwang pondo na maabot sa 2.456 trillion pesos. Mientras tanto, nagtitinira na prioridad ang edukasyon kung sa ini igwang itatagama na 976 billion pesos para sa Department of Education. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawo na tintugo na.
5: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
6: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
4: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
5: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
6: Magkaisa tayo.
7: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
8: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
9: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
10: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
4: Kaisa ng Cam Nortenios One Radio 99.7 Diet.
11: Tindugo na.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Radio, 99.7 NewsFM.net.
1: Mga miser, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without

0: skin irritation.
1: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Honey!
3: Ano yan?
2: Gabundog ang labahan mo ah!
4: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.et.

0: Rock Radio 99.7 News FM .10. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Kenzing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
6: Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
3: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
4: Magkaisa tayo.
5: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
6: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonah at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
2: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
9: Tindugo na!
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin.

0: Radio, 99.7 News FM. Dot.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jams.

0: Retro Jam on One, the province,
1: Camarines Norte,
0: the station,
1: One Radio,
0: the frequency,
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita,
0: impormasyon,
1: aliwan,
0: at mga musikang paborito.
1: Your all-in-one radio,
0: 99.7, One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnortenos.
0: One Radio.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita.
5: Oras-oras balita.
4: Oras-oras balita.
6: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barreta sa oras ni Hinatod Sindo. 10 Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika at sa supermarket nationwide. Nagpagirumdom ang Department of Education sa mga paratukdo at sa iba pang personela na imantinir ang pagiging profesyonala at sinatamang pag-uugali sa paggamit ng social media. Sa memorandum na ipinaluwas kan ahensya kan Agosto 11, sinabi kan DepEd na maski naka-private ang media account kan nasarong paratukdo, sakop man liwat ini kan mga pamantayang profesional at sinetikal kan ahensya. Partikular na tinauwang doon ang mga post na may koneksyon sa mga estudyante, classroom activities, school premises as in opisyal na mandato kan mga paratukdo. Sigun sa DepEd, nakareceive inin mga report dapat sa social media post as in school personnel na bakuuyo na sa pulisya kan ahensya. Pigpapalikay man ang mga paratukdo sa pagpost ng content na may kinaaraman sa indang mga estudyante, huli ta pwede sa sindang maka-impluensya. Pinagirumduman ang mga empleyado kang DepEd na ba'y mag-post ng mga personal na atake kontra sa indang mga pag-iriba o makaraot sa reputasyon na kanahan siya. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawon at tintugo na.
3: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moods, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM.it. Retro Jam.

0: Talk Radio 99.7 News FM .10. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
3: Listening to One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
4: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
5: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
6: Magkaisa tayo.
7: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
8: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
9: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
10: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
4: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
11: Tindugo na.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
14: Siyempre naman.
13: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
15: Wow, gustong-gusto ko yan.
13: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
14: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
15: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
13: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
14: Healthy na?
15: Pampaligaya pa.
13: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
14: Basta may black,
15: may balak.
13: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
16: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
17: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
18: You're listening to One Radio.
19: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam on One. Retro Jam on One. Retro Jam.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam on One. Retro Jam on One.

0: PNP Bakakay, pigbisto ang kusog buot kan 14 anyos na biktima sa didikta na pananagsak sa sarong eskolahan.
1: Laba triangle, pigiling na motibo sa pananagsak asina pang bubungag sa sarong lalaki sa barangay Lidong, Santo Domingo, Albayan.
0: Comelec Bicol, padagos ang preparasyon para sa 2026 BSKE.
1: World War II bombang na-recover sa Kamalig, ligtas na pinasabog.
0: 2026 German-Filipino Youth Camp, ikinundusir sa Virac, Catanduan.
1: Sarong Philippine Hawk Eagle na rescue sa Wasal Mar.
0: Sa lado nasyonal, Pilipinas, dahi isusuko ang baho de Masinloc sigon sa Department of National Defense.
1: Redon, nanindugang dahi pwede sir ibasola sa bagatauhan ana paninimbagan sa confidential fund.
0: Senate Blue Ribbon inendorso na sa Ombudsman ang investigasyon sa flood control anomaly.
1: Regular na inspeksyon sa mga DPWH projects kinakaipuhan sigon kay Representative Yamasuan.
0: Labi sa 2.4 mil na classroom na destroso huli sa bagyong Maymay asin habagat sigon sa DepEd.
1: 18 nga maleta boys inisyuhan ni kan Las Piñas Court nin arrest warrant para sa apat na bilang nin perjury kada saro.
0: 8 gadan labi sa 124,000 na pamilya apektado kan habagat asin mga nakalis na bagyo sigon sa NDRRMC.
1: Grupo ni na para uma pigaka ditan padagos na importasyon na kasabay kang nakatalaan na anihana.
0: Sa lawas ka nasyon, British Columbia, Canada, nagdeklarar na ng state of emergency huli sa paghewas kan wildfire.
1: 5 irido sa pagtama ka na bagyong dolfina sa Japan.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kataon niya ng Lunes, Agosto 10, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Panawang.
0: Nadadaong kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. Asin sa 99.7, One Radio News FM Diet. Siring man, nahili man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio, 91.3 News FM. Aras niya to alas 5-6 na nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na tulsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butikas in supermarket nationwide. Biglinaw kan baka kay Municipal Police Station ang dakulang naging papel kan 14 anyos na grade 8 student na nalugadan sa insidente nindiditan na pananagsak kan nakaaging semana. Sigon kay Police Major Nino Aquitan, Chief of Police kan baka kay MPS, nagliluwas sa indang investigasyon na bako ang biktima ang pinakatarget kan suspect. Inisubuot ang salamenteng nagkusugbuot na ulangan ini. Ibig paliwanag man ni Aquitan na kung daini hinarang kan biktima, posibleng mas malala pa ang nangyari. Magigirimduman na nagluwas na resulta kan investigasyon. Bullying ang rason kan suspect kung nataan niya ini nagibo asin ang biktima. Kaibanan sa nagkaperang estudyante na imbuelto. Sa presente nakiulay man ang kapulisan na ibitaran ang pagpapalakop nin mga bako beripikadong impormasyon urog naman sa mga minor ang imbuelto sa insidente.
1: Yan tras tanto, sarong lalaki na dinara sa ospitala makalisak sa kon asin pagbubungagon nin apat na kalalakihan sa Purok 6 Barangay Lidong, Santo Domingo, Albaya kasugma nin Banggi, Agosto 9. Binisto ang biktima na si alias Miguel, residente ka na Purok 1, Barangay Lidong, Santo Domingo, Albaya. Manungod sa inisyal na investigasyon kan Santo Domingo Municipal Police Station naglalakaw subot ang biktima biktima sa kahalabaan na kan Maharlika Highway kan bigla na sanang atakihon na kan mga suspeka. Pinukpok subot siya ni natubong bakal sa tuong partikan payo as inibapang partikan hawaka bago sinaksaka sa walang parte kan tulaka. Mientras tanto, nagsagibunin hot pursuit operation ang pulisya na nagresulta sa pagkakadakop sa apat na sospeka na kinababalihan ni Nasarong 28 anyos na taga Purok 3 Barangay San Isidro, Sarong 31 anyos as in Nasarong 21 anyos na mga taga resettlement site Phase 1 Purok 4 Barangay San Andres, Santo Domingo Albay as in Sarong lalaki na kabarangay kan biktima. Sa presente, nasa kustudiya na ka na Santo Domingo MPS ang mga suspek para sa magaganigong disposisyon. Madagos ang investigasyon na kan pulisya kabilang na ang love triangle na posibleng pigiling na motibo sa pananaksak asina pambubungaga.
0: Mientras tanto, padagos ang paghahanda kan Commissioner on Elections Bicol para sa gigibuhon na barangay ang sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2, 2026. Sigon ki Comelec Bicol Director Attorney Jane Valeza sa inda ng constituted and members of Board of Election Inspectors ipig-ayos na ang poll workers data system nganing masyarto na mabayadan ang mga maserbing partokdo. Nagkaigwa naman in pag-inspeksyon sa mga polling centers. Siring man na nagpapadagos ang ahensya sa koordinasyon sa mga barangay as in SK Federation. Uli sa magkakaigwanin pre-orientation sa mga makandidato sa nasabing eleksyon nganing sa oras kan pagsunod na din certificates of candidacy ang magiging maayos din daining asin na makukumple sa mga requisitos. Nakikipag-ordinar man sinda sa Bureau of Internal Revenue para sa document stamps asin Philippine Statistics Authority para sa issuance kan birth certificate para sa mga makandidatong individual. Dugang kaini na nagpapadagos ang sa indang voters education huli sa importante ang barangay elections. Mientras tanto, mapuon ang filing para sa COC para sa BSKE pon September 8 hasta October 5, 2026.
1: Mientras tanto, ligtas na pinasabog kan mga eksperto ang nasarong 1,000 pound o poko mas o menos na sa 454 kilogram na bomba na hali pakan World War II makalis ining madukayan sa barangay Ilawod Kamalig Albay kang nakaaging bulan. Nadukayan ang bomba kan Hulyo 21 sa Sitio Sogonga kad aksidenteng matamaan iniin backhoe mantang nagkakalot harami sa sarong lumang Japanese tunnel. Sigon na sa mga otoridad pwede pa man ining aktibo asin delikado. Pinapautob ang controlled detonation sa sarong quarry site sa barangay Palanog harayo sa mga harong asin residential area na kompleto ang operasyon in ligtas asin warang na-report na insidente. Nagpagiramduman ang LGU sa publiko na daipagkaputan, ilipat o pakiaraman ang anuman na pigtutubudang bomba, granada o lumang pampasabog. Alagad tulos na magrayo asin i-report ini sa mga otoridad.
0: Nagsagibon in youth camp ang mga kahovenasan gikan sa Germany as in Bicol Region kan Agosto 5 sundo sa isa sa probinsya kan Catanduanes. Sigun kay Reverend Dennis Moralde, administrative pastor kan United Church of Christ in the Philippines Virac Evangelical Christian Church, kabale sa mga delegasyon ang 9 German youth as in 10 Filipino youth hali sa local churches kan South Bicol Conference magin ang mga Filipino clergy. Kan Agosto 5 igwang delegasyon ang nagbisita sa probinsya hali sa Evangelical Church District Germany na partner ang ministry in South Bicol Conference kan United Church of Christ in the Philippines. Ang nasabing partnership ang haros 25 taon na asin nagpapadagos pa. Kabali man sa pigtukarkan partnership ang mapadapit sa culture understanding asin environmental issues. Uli man sa pirming pigaagihanin bagyo ang probinsya o beto man kan pagbisita ang nganing maaraman kung ano ang pigibo kaini mapadapit sa climate resiliency, disaster preparedness asin kung igwainin in community-based disaster risk reduction ng mga programa. Mientras tanto sa presente, yaon na ang mga delegado sa probinsya kan Sorsogon para sa pag-atindir sa panibagong lecture mapadapit sa kapalibutan.
1: Na-rescue kan Department of Environment and Natural Resources Bicol sa paagikan na Senro Ginubatan na sarong Philippine Hawk Eagle makaliis ining i-report as in i-turnover ka na sarong concerned citizen sa barangay Balogo Uwasa. Na-discover sa pagsusuri na nawawara na sarong kaining kuko. May dati nang nagpila na mga lugad as in may danyos sa walang pakpak na kausa ka na paglaylay kaini. Tulos na dinaraan na agila sa Albay Park and Wildlife Rescue Center para sa masusing pagsusuri, pagbulong as in rehabilitasyon sa tabang kan mga wildlife enforcement officers as in kan barangay. Mientras tanto, kaibahan na ana Philippine Hawk Eagle sa mga endemic na bayong sa Pilipinas as in nakalista como vulnerable kaya padagos ang pangapodan kan ahensya sa pakikipagtabangan kan publiko para sa pag-ataman as in pagprotehir sa wildlife.
2: Parada kwenta, parada kwenta, basleta, lukan.
0: Alas 5.14 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal. Natagsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagkal po nindi yan sa mga butiko as in supermarket nationwide.
2: Parada kwenta, parada kwenta, barata nasyonal.
0: Maigot na sinayumahan kan Department of National Defense ang pangapuran kan China na pugulan ang o ang Pilipinas ang mga aksyon manungod sa Baho de Masinloc. Sigon ki Defense Secretary Gilberto Chidoro, parte kan teritoryo kan Pilipinas ang Baho de Masinloc. Asin ang mga aksyon kan nasyon na susog sa international nilay, particularmente sa United Nations Convention on the Law of the Sea asin sa 2016 Arbitral Award. Sinabi man kan Department of National Defense na ang pagsumiter kan updated nautical chart kan Pilipinas sa United Nations may katuyuhan na malinaw na maipahiling ang hewas kan maritime zones kan nasyon. Inawan doon kan ahensya na padagos na ipaglalaban kan Pilipinas ang sa indang derechos asin sa Beranya sa Baho de Masinloc asin da'y mapadara sa mga pahayag asin paghiro kan China.
1: Nanindugan na si House Prosecutor Bicol Saro Partiles Representative Terry Redona na da'y pwede sir ipasa ni Vice Presidente Sara Duterte ana paninimbagan sa subot sa lang paggamit kan confidential funds sa iyang mga staff. Sigon kay Redona, da'y pwede sir basulon ang mga special disbursing officers o mga accountant hulit kinakaipuhan ang pirma kan hepe kan ahensya bago mailuwas ang kwarta o mailuwas ang cheque. Sinabi man ni Redon na iguanin testimonya na hali mismo sa Vice Presidente ana pinal na aprubala para sa pagpaluwas kan confidential funds. Ang confidential funds na pigi-imbestigaran na nagkakantinada ni na 612.5 milyones de pesos hasta 500 milyones de pesos para sa Office of the Vice President as in 112.5 milyones de pesos para sa Department of Education kan panahon ni VP Sara bilang Education Secretary. Sigon sa piskalya, kulang ang mga dokumento ngani maipaliwanag kung paano pinaluwas ang dakulang kantinada. Nindugan na si Redon na dapat madeterminar kung si Isay ang tunay na responsable sa paggamit kan pondo as in bako sana ang mga ordinaryong empleyado ang dapat na panimbagon.
0: Isinumiter na kan Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa subot anomalya sa flood control projects. Obeto kaini na maparikas ang investigasyon asin maibitaran ang pagdoble kan mga isinasagibong proseso. Sigun ki Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na pag-ulayan ninda ni Senate President Sherwin Gatchalian asin Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na ang Ombudsman na sana ang pangingenot sa mga o ang mangingenot sa mga issue na may kinaraman sa flood control projects. Magigirumduman na nagkaiguanin meeting ang tulo kan Biyernes sa opisina kan Ombudsman sa Quezon City. Sinabi ni Tulfo na nagpuon naman na nagamiton kan Ombudsman ang mga dokumentong isinumitira kan Independent Commission for Infrastructure. Kaibanan sa mga pig-imbestigaran ang nagkaparang kongresista, contractors, government officials, nagkaparang senador, asin iba pang haralangkaw na opisyal kan gobyerno. Sigun kay Tulfo na padagos na nag-usad ang investigasyon kan Ombudsman. Uli digdi, sinabi niya na dahil nakaipuhan na makiarampakan Blue Ribbon Committee sa parehong issue, ngani na dahil maapektaran ang naproseso kan investigasyon.
1: Nangapodan si Paranaque 2nd District Representative Brian Yamswan nin regular na pag-inspeksyon sinapagmantinir kan mga proyekto sa infrastruktura kan gobyerno nganing masyerto na ini magtitiner na ligtas asin may kalidad. Sa House Bill 9780, pigpropuesto ng Representative Yamswan na ang Department of Public Works and Highways magkondusir nin inspeksyon na kada 5 hasta 10 taon pagkatapos ang sarong proyekto. Sigon kay Yamswan, importante ang regular na pisikal na inspeksyon ulit ang pwede sir maapektaran ang durability kan mga proyekto kan panahon. Overloading asin iba pang bagay. Katuyan man kan bill na masimbagan ang problema sa mga lumang proyekto na daiman tinidong natatapos uli sa isyo sa property. Ininagahagad sa kagsadiri o legal na nagagamit kang lugar na tugutan ang gobyerno na magsagibo ng inspeksyon, maintenance, pagkukumpuni o rehabilitasyon. Pwede sir man mamultahan ni nasagkot sa 50 mil pesos ang nasiisay man na makaulang o dai makalaog sa mga aktibidad na ini. Sinabi ni Yamswan na may katuyan ang lakdang na maprotehiran ang bilyones de pesos na pondo kan publiko asin masyerto na mapapakinabangan ang mga proyekto kan gobyerno sa halawing na panahon.
0: Kinumpirmar kan Department of Education na nadistroso ang nasa 2,424 classroom uli sa epekto kan bagyong Maymay asin habagat. Basado sa datos kan Disaster Risk Reduction and Management Service kan DepEd, nasa 403 ang nawasak. 11,500 ang matinding na danyaran asin nasa 1,516 ang nagsapar ng minor damage. Kaibanan sa mga naapektaran ang mga classroom sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region asin Central Luzon. Afwera digdi, iniagman kanayan siya na igwang mga kagamitan ang nadistroso siringkan mga tukawan, Information and Communications Technology Equipment Units asin learning materials na nakaapektar sa mga apektadong lugar. Mientras tanto, sigon sa DEP at DRRMs na nga ipunin 74 milyones de pesos na pondo para sa pagpakarahay kan nasa 1,516 na classrooms na nagsapar ni Daniels. Bilang kasimbagan, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na ilalansar ka na yan siya kaibana ng Department of Labor and Employment ang pagtipon kan 2026 tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers Brigada Eskwela sa immediate disaster cleanup mechanism para sa pagpapakarahay kan nasabing mga classrooms.
1: Mientras tanto, nagluwas ang Las Piñas Regional Trial Court anin warrant of arrest laban na sa 18 dating bodyguard ni dating congressman na Saldico na mas bisto sa bansag na Malita Boys. Inisyo ni Judge Catherine Sabado ang warrant kan Martes katakod kan 4 nin perjury na pigkakahampang kan kadasaro. Nagkakantidad nin 18 mil pesos ang piyansa sa kada bilang kan kaso kaya nag-aabot sa kabilugang 72 mil pesos ang kaipuhang bayadan kan kada individuala para sa paramientras na libertada. 14 sana sa mga dating bodyguard ang kinakatawan kana sa indang abogado na si Attorney Levito Baligod makalilis bawion kan 4 na iba pa ang sa indang nainot na salaysay. Nagpasiring man ang kampo kan 14 akusado sa korte nganing magpiansa ang mga day makakahabol sa deadline kan pagbabayad ang nakatalaang arrestaron kan Las Piñas PNP. Nagpunan mga kaso kan idawit kan mga dating bodyguard ang pirang opisyal kan gobyerno sa flood control anomaly ko na sa naghatod subot sindanin mga maleta na may laog nin kwarta bilang kickback. Pignigaran man kan mga opisyal ang sahot asin nagbalos ninya kontra demanda ang mga arrest warrant anhali sa mga reklamong isinunada ni the House Lawmaker Laila De Lima, dating Senador Antonio Trellanes IV, dating National Security Advisor Eduardo Anyo, asin Bureau of Correction Chief Gregorio Katapang Jr. Afuera sa perjury sa Las Piñas, ang grupo kaiba ana sa indang abogado ang nahampang mana sa anong nabilang ni cyber libel sa iba pang korte sa Metro Manila, huli muli sa pagpapalakop ka na sa idang mga saot sa social media as in mga press conference.
0: Nag-abot na sa 8 ang na-report na mga nagadaan huli sa epekto kanabagat as in kan mga nagkilis na bagyong Luis as in Maymay. Sigun sa pinakoring datos ka National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 katawo ang nagadaan sa Rizal huli sa rock slide, 2 sa Batangas huli sa pagkalamos as in electrocution, 2 sa Benguet huli sa landslide as in 2 sa La Union huli sa landslide electrocution as in pagkalamos. Iguaman ang sarong nawara sa Batangas as in 7 na irido sa Benguet huli sa landslide as in aksidente sa bihikulo. Mantang padagos ang pagbaha sa pirang partekan Ilocos Region, Central Zone, Mimaropa, Cordillera Administrative Region as in Calabarzon huli sa warang patod na makusog na pag-uran. Sinabi kan NDRRMC na labi sa 124,000 na pamilya na ang naapektaran kan maraot na panahon sa bilog na nasyon. Bago mas o menos 500,000 na pamilya ang presenteng nasa mga evacuation center. Mantang 170 ang harong ang nadestroso kung sa 13 digdi ang dagos na nadestroso.
1: Aminado ang sarong grupo ni Naparaoma na nagtitinir na hibaba ang presyo kan imported na bagas sa nasyon. Sigon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, nasa presente da ipinagbabawal kan gobyerno ang importasyon nga ni namasimbagan ang supply kan pagkaon sa nasyon. Alagad, nagpayag din pagkaaditan opisyal na posibleng makaapektara sa mga lokal na paraoma kung magpapadagos ang importasyon ni bagas sa panahon kan anihana poon Setyembre hasta Disyembre. Paliwanag kan opisyal na magriresulta na naman ini sa babang ganansya o dagos na pagkalugi kang nagkaperang lokal na paraoma. Basado sa pagkakarikulo kang nasawing grupo, taon-taon na dakol na mga paraoma ang nagsasapara sa pagkalugi sa saindang pagtatanom.
0: Alas 5.25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamagtakan kano sa tuwing panahon. Natod sa Indo, kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga ipuan yan in minerals kayo gulay ng paginom ng sarong cups sa Laurel daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga botika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa sa Southwest Monsoon ang nakakapektan ngunyan sa Luzon as in ang Western Section kan Visayas. Dahilan kay ni ang Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas as in Occidental Mindoro. Magkakaigwanin paminsan-minsan pag-uran. Posible digdi ang flash flood sa landslide dalan sa moderato sa kursa kung minsan makukusog na pag-uran. Ang Western Visayas, natanadang partekan Ilocos Region, natanadang partekan Cordillera Administrative Region, natanadang partekan Cagayan Valley as in Mimaropa, kasabay naman ang Central Zone as in Calabarzon. Magkakaigwanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods or landslide dalan sa moderato sa kursa kung minsan makukusog na pag-uran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.42 ng pag-aaga, masunob alas 6.22 ngunyo na pag-ahapon. Alas 5.26 ng pagkahapon, masirang mapagkita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Nagdeklarar na ang Canadian officials ng State of Emergency kan Sabado makalis ang marikas na paglakop kan wildfire sa Magdamlag. Naibakwar naman ang labis sa 20,000 na mga residente sa Western Province kan British Columbia. Nagpalala pa digdi ang makukusog na paros kung kaya mas dakula ang kasulo as inaabot na ang Summerland area kung sain apektado ang mga komunidad na nakapalibot sa mga valley. Sigun kay British Columbia Premier David Eby, nakadakol ang nawaaranin harong asin ari-arian asin igwang mga natrap uli sa mas marikas na pagbaago kan direksyon kan wildfire. Uli digdi, idineklarar na ni Emergency Management and Climate Readiness Caligreen na kanasabing probinsya ang state of emergency. Sinabi kan federal government na nakahanda sinda sa anumang asistensya asin suporta sa British Columbia government para sa anuman na lockdown.
1: Yan trastanto, irido ang 5 katawo huli sa pagtamakan bagyong dolphin sa Southern Island kan Okinawa, Japan. Huli sa bagyo ang nawaran mani na supply nin kuryente ang nasa 14,000 na edifisyo. Awera sa Okinawa ang naapektaran man kan bagyo ang Amami Island sa Kagoshima Prefecture. Kadakon na flight man ang nakansila huli sa bagyo kung nasa ina kaiba man didi ang China asin Taiwan. Ang nasabing bagyo ang napasiring na sa direksyon kang China. Basado sa Japan Meteorological Agency, may kusog ang paros kan bagyo ni 962 kilometros per oras asin pagbugso ni hasta 216 kilometros per oras.
0: Iyan naman po ang naging katripunan kanang sa duya mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasal. Sa mga paraan tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Kaya po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawan. Digdi sa One Radio 91.2 News FM. Tindugo na!
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
3: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.

0: Hello there, good afternoon. Magandang hapon po, marhay na hapon. Bicolandia, welcome po sa programa. Ito po ang Healthy Happy Show, kasama po ang inyong Kuya Billy sa radio. Ako po si Billy Banana. Hey! Isang masaya at malusog na hapon po sa inyong lahat. Masayang hapon! At syempre ang programang ito, hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Parami na po ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So in behalf of everyone from Best Cafe Green, from Doc M or Dr. M, from GM Romy Volante, and of course, sa lahat pong bubo ng Best Cafe Green, kami po ay nagpapasalamat sa pagtangkilik po ng ating produkto sa buong Kabikulan. Parami na po ng parami ang umiinom at parami na rin po ng parami ang magandang epekto sa kanilang kalusugan. Yan. Siyempre, ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po yung mga main ingredients po nito. Formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and stevia. Yan po ang Best Cafe Green. At syempre, healthy po ang ating kape. Safe at healthy. Lalo pang pinasarap ang ating Best Cafe Green. Dahil po, caramel flavored po ang ating Best Cafe Green. Wow! Paborito po ng mga kabataan ngayon, mga caramel flavored coffee, di ba? So, hindi lang po sa mga tito at tita, lolo at lola, kay nanay at kay tatay ang kaping ito. Ngunit datapwat subalit. Para po sa lahat. Pati po sa mga Gen Z natin dyan, yung mga kabataan, pwedeng-pwede pong uminom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Affordable tayo, very affordable po. Tayo po ang may pinakabaratong herbal na kape sa merkado. At baratun ini, affordable po. Tayo po may pinakabarato dyan sa mga pharmacy or butika, supermarket o groceries po dito sa Bicol. Sa buong Kabikulan po, mula Camarines Norte, Camarines Sur, probinsya ng Albay, probinsya ng Sorsogon, isla probinsya ng Masbate at Catanduanes, available po ang ating Best Cafe Green. Yeah. O ba't tumawa kayo? Hindi, totoo. Seryoso. Ay, dahil po sa mga healthy ingredients kagaya po ng red alingatong, ampalaya, L-carnitine at siyempre yung pampatamis po natin, stevia. Ilang araw na natin pinag-uusapan ng L-carnitine. Ito po ay yung fats po sa ating katawan. Ang L-carnitine po, ang role niya po ay i-burn niya yung fats at i-convert niya po into energy. Yan po ang L-carnitine. Tama po sa mga nag-exercise, yung mga gusto pong mag-workout, ayan. Yung mga physical exercise or activities po natin, kagaya po ng running, walking, jogging, yung mga nag-gym, yung mga skilled workers po natin na talagang hatak na hatak po ang kanilang katawan sa trabaho, abay kailangan po ninyo ito dahil po may L-carnitine po, ha? Siyempre, yung extract ng red alingatong at ampalaya. Sige, sa mga susunod na araw, ang pag-uusapan naman natin yung red alingatong. Alive and kicking po! Ang inyong lingkod, sana kayo din po. Kahit na nga galing kayo sa trabaho or pauwi pa lang po galing sa trabaho o eskwela, dapat may energy pa kayo. Kaya pagdating po sa bahay, pwede kayong uminom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yes, ito po ang Healthy Happy Show with Kuya Billy.
1: Healthy Happy Show

Sabihan po, healthy life is a happy life. Totoo po yan, totoo po ito. Siyempre, kapag healthy ka, magiging happy ka. Lahat ng gusto mong gawin or lahat mong gustong gawin sa buhay ay kakayanin mo ito. Kakayanin po natin dahil malusog ang ating katawan, di ba? Kaya dapat po pangalagaan po natin ang ating kalusugan. I-prioritize po natin yung health natin. At isa pa yan, health is wealth, di ba?

0: Sigurado, tanggal po yan. Hindi lang po yung maghapon ka pong nakahilata lang sa bahay. Lalo-lalo na kung work from home, nako. Yung nakaupo ka lang. Harap mo, kaharap mo yung gadget or computer. Nako, delikado po yan sa ating kalusugan. Di ba? So, kailangan mag-stretching din kayo. Okay, tumayo kayo. Galaw-galaw ng katawan, guys. Di ba? Oh, kailangan po ng ating katawan yan, guys. Okay? Ngayon, marami nang nahuhumaling sa pag-walking. Kasi magaganda na po yung mga kalsada natin. May mga alternate roads tayo. May mga tinatawag na boulevard, di ba? Mga bypass road na hindi masyadong dinadaanan ng sasakyan. Pwede tayo mag-walking or mag-jogging dyan. Paikot-ikot, pwede po yan, ano? Mga ilang metro or kilometro. Mas maigi, no? And I don't know kung ginagawa nyo po ito kapag dinner time, hindi na po kayo masyado kumakain ng maraming pagkain. O para bang light dinner na lang, yung iba naman ay hindi na po kumain ng rice, no rice na in the evening. O totally, hindi na po nagdi-dinner, pero mukhang masama naman yon. So kailangan nating kumain pa rin. Pero dapat po yung kaunti na lang. Huwag natin masyadong busugin ang ating sarili kapag gabi na. Mahirap nang i-digest ng ating ng katawan, ng ating tiyan, dahil matutulog na tayo, di ba? Hihiga na tayo. Pero kung di talaga mapigil na kumain, abay huwag muna agad-agad humiga. Yung iba, may midnight snack pa, no? Ayan. Marami na nga yung kinain na hapunan or dinner. Meron pa midnight snack. Wala stick, ha? Grabe naman yan. Too much eating is dangerous. Too much of everything is not healthy. Di ba? Always in moderation po, lahat ng bagay, dapat in moderation lang. Dahan-dahan lang, kaunti lang, huwag agad-agad kumain ng napakadami. Ako, hindi pala yan healthy. So, yan, dahan-dahan lang po ang pagkain natin ng ating mga kinakain or mga pagkain, di ba? And we have to chew it properly. Ayan. So, kailangan nguyain ng maigi. Ha? Para yung nutrients po ng pagkain ay makuha po natin. Hindi yung lunok lang ng lunok, no? Baka iba na yung malunok nyo. baka iba na yung malunok, no? Okay?
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Okay, sabi nga po dito, chewing your food properly is the critical first step of digestion. So, kailangan po nguyain po natin na maigi yung mga pagkain natin para yung sa digestion po natin talagang maabsorb ng ating katawan at mapunta yung mga nutrients po sa tamang bahagi po ng ating katawan. Hindi po doon mapunta sa, alam mo na, masyadong busog na busog ka, bloated ka, tapos pupunta ka na doon sa mahiwagang CR. Hindi ko na sasabihin, hindi ko na, pero it's healthy. I'm not saying na masama po yun, kasi at least na ilalabas po natin kung ano dapat ilabas. Pero dapat you have to chew it properly. Yun nga po yung advice ng mga eksperto, ano? Para yung absorption po ng nutrients ay pumunta po sa ating katawan. Para ito pa, isa pa, kapag inunguya po natin yung pagkain ng mabuti,

0: Buti, naiiwasan po yung pagiging bloating natin, bloated. Ano, yung bloated po yung ating ano, yung ating tiyan at mag-create po ng gas sa loob. Magkakaroon tayo ng gas pain and constipation. ang sama kaya nun, di ba? Ang sama kaya nun sa pakiramdam para bang hindi ka natutunawan, di ba? At ito pa ang pinaka-the best, ha? Ito pa ang pinaka-the best, guys. Kapag nginunguya po natin ng mga igi ang ating kinakain, ito ay magbibigay ng magandang weight management. Slow chewing gives your stomach time to signal para i-distribute po yung mga nutrients sa mga importanteng bahagi ng ating katawan, lalo na po sa ating brain, di ba? So yan po, ah. Huwag po mag-overeating. Nguya ng maigi. Dahan-dahan lang po. And of course, sabi nga daw, kapag inunguya daw po natin, yung dahan-dahan lang yung pagkain natin, na nananamnam po natin yung sarap ng ating kinakain. Di ba? Do you believe on that? Para bang mas nalalasahan po natin yung ating kinakain. Hindi yung lunok agad. Lamon agad. Okay, magbabalik pa po ang ating Healthy Happy Show. Diyan lamang po kayo, guys, ha? May mga konting paalala lang tayo dito at mga testimonya po sa mga tumatangkilik na ng ating produkto, ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tutok lang kasama ang inyong Kuya Billy sa radyo, ang programang hatid sa inyo ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
1: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets. 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Yes, tama po yan. Mga ka-healthy, happy show. Kapag healthy ka, happy ka, makakapag-celebrate ka ng inyong birthday, ng inyong anniversary, ano man na celebration. Di ba? Kapag healthy ka, siguradong lahat po, ano man na celebration, mararanasan natin yan. At magiging masaya tayo. Kaya napaka-importante. Stay healthy, be happy. Dapat good vibes lang tayo, guys. Isa pa yan. Dapat po yung may psychological effect po yan sa atin. Kapag healthy tayo, yung pag-iisip po natin nagiging malinaw, nagiging alerto tayo, nagiging matalino tayo. Di ba? Mas nakakaintindi tayo, di ba? Kapag healthy ang katawan natin, automatically, apektado po lahat ng katawan po natin. Mula ulo hanggang paa, masaya. O, di ba? Tatalon-talon ka ngayon. Sasaya. Oras natin, 5:53. Wednesday edition po ng ating Healthy Happy Show. At isa pa po pala, bawal po ang hindi naka-smile sa ating programa. Ang hindi naka-smile, hindi healthy. Okay.

0: Okay, before I go, bago tayo magpaalam ngayong araw na ito sa ating programa, so huwag kalilimutan po guys ha, ang pag-inom ng kape dapat po yung safe at healthy na kape. Kasi alam po natin na ang pag-inom po ng kape, marami pong benepisyo ang binibigay po sa ating katawan niyan. Ang pag-iinom po ng kape, siyempre, nandyan po yung binuboost po yung energy natin, na-enhance po yung brain natin, yung brain function po natin, nakakapag-isip tayo, di ba? Naalala ko, meron akong assignment noon or ang tawag niya, may homework or ganoon or may ginagawa akong script. Nakailang kape na ako, hindi ko pa maisip-isip yung tamang ginagawa ko. Yung tamang sinusulat ko. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko pa naisusulat yung magandang script or anuman yung content na ginagawa ko, yung sinusulat ko. Hindi ako makapag-isip. Sabi ko, kailangan uminom na ng kape. Uminom ako, timpla ko ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, syempre, ninanamnam ko yung sarap. Dahan-dahan lang kasi mainit yung kape, baka mapaso labi ko. Di ba? Lalo hindi ako makapag-isip niyan. Masakit yung dila ko, di ba? Okay, so siguro matter of 3 minutes. Ting! Nakapag-isip ako ng maigi. Nagawa ko agad yung sinusulat ko at maganda yung kinalabasan. Ayan po ang isa sa mga kagandahan ng pag-inom ng kape, ha? Na-enhance po yung brain function natin. Ang ganda naman, ha? Sabi nga niyan, 3 to 4 cups daily ng kape. It doesn't matter. Kahit ilang beses ka pang uminom ng kape. Kapag safe at healthy ang inyong kape, no worries po mga ka-Best Cafe. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available tayo sa mga pharmacy, butika, supermarket, groceries sa buong Kabicolan. Maraming salamat po sa pag-antabay. Bukas naman ha, bukas naman tayo. Maging healthy at maging happy palagi! Healthy life is a happy life! Stay healthy, be happy. Don't worry, be happy. Okay? Ako naman, ang inyong Kuya Billy sa radio. Nagsasabing, muchas gracias, amigos y amigas. Diyos mabalos tabi sa Indugabos sa pag-antabay sa programa na ang programang hatid po sa atin ng pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Thank you. Goodbye. God bless. Ingat.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy. This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Patata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
14: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
1: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
5: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?

Bonjour, Bangui. Welcome sa sa tuyang program ng The Tita Pollyanna Show. Imagine a late ang beauty call. Nagatayin po tayo sa KBP meeting. Kaya naman, imagine a late tayo ng slight lang naman. Thank you so much to Marvs and of course to Jonah. At marami po tayong na-meet doon ng mga bagong friends. Okay. Later, babatiin natin sila. Hindi naman po ang sinunin ko na bako masyado magayunan pero mahamuton. Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna. Dose kan Augusto and of course naka audio live stream na naman po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa Wonder Radio Facebook page. Mamaya-maya ng konti masishare na po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganun din po sa Diet Public Market Facebook group. At syempre naman, pwede kayo mag-text sa 0961-447-3923 para naman sa inyong greetings at mga shout-out. Sa kalakhang Kabikulan, medyo nagkakaon po ng pag-ulan-ulan, kaya mag-ingat po tayo. Gising na gising po ang dulas ng mga lumot. Yung iba nga talagang basa lang talaga, nakakadulas na, di ba? Kaya mag-ingat po tayo, ha? Yung mga naka-high heels dyan. Naka-high heels? At yung iba naman dyan, nagpapaulan. Ako, mahirap na po yan. Yun po ang isang bagay na dapat iwasan natin, ha? Yang magpaulan dahil alam niyo na kung bakit. Hindi ko na kailangan i-explain, no? Pagod na ako mag-explain. Knows niyo na yan. At syempre, yung mga nagkapunan ngayon, happy dinner, Bonnie V. Sana may sarap ang inyong lechon. Yan talaga ang favorite. Lechon dinner Bonnie V. Tuntuan na naman si Kuya.

Ang oras, 6:39. Pwede po kayo mag-comment sa ating The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At mamaya-maya po mga 7 o'clock ay babasahin na po natin ating greetings. And of course, mamaya pa rin po ay abangan natin ang ating chikahang grande. Ito po naman ay tungkol sa Ghost Month. Ayan na naman yung Ghost Month na yan, ano? Kaya dapat malaman natin kung ano nga ba talaga itong Ghost Month na ito. Although, taon-taon naman, kung kayo pa ay regular listener ng The Tita Pollyanna Show, taon-taon, mga ganitong panahon, tinatalakay natin ang Ghost Month para lamang po tayo ay aware. Ang ibig sabihin, meron tayong awareness na Ghost Month na naman at merong iba't ibang mga uri ng kultura na nagsiselebrate po nito. Hindi naman talaga nila sineselebrate pero nag-observe nito, no? Dahil ito ay ayon na rin sa kanilang tradisyon. Kaya mamaya, marami tayong chika tungkol dyan. Yung mga bagay na dapat nating iwasan? Oo, yun ang marami sa Ghost Month. Maraming dapat iwasan. Huwag gawin. Ganon. Kung sa bagay, parang maganda rin, ano? Parang konting pahinga naman. Kasi may mga hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. Kaya mamaya-maya, mas malalaman po natin ang malalim na katuturan ng Ghost Month. Ito ba ay isang panahon kung saan naglilipa na ang mga multo? O ito ba yung panahon kung saan ay pinagmumultuhan tayo ng ating mga nakaraang pag-ibig? May ganun.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na,

0: Ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Welcome sa ikalawang oras kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Digdi man po giraray sa Saindong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Still with your Tita. Pero talagang alam ko, dito ko lang iniwan yung ganda ko eh. Di ko mahanap. It's gone. Kung meron pong nakakita ng ganda ko, pakisoli naman.
1: Hirap na hirap ako.
2: Trending!
0: Trending! Yes, to be trending ngayon dahil bukas nang simula nito. And we're talking about Ghost Month. Ito ay isang paniniwalang nagmula naman sa tradisyong Chinese, di ba? Particular na sa Taoist and Buddhist folk traditions. Hindi ito nangangahulugang literal na buong buwan na gumagala ang mga multo. So, kailan nga ba ang Ghost Month? Yung hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. Ghost ka na. Kino-ghost ka na. Uy, masakit mag-ghost, diba? Parang gusto mong sisihin ang sarili mo. Baka meron kang nagawa, kaya ka gino-ghost. Pero itong pinag-uusapan natin ay hindi naman tungkol sa ganyang klaseng ghost. At hindi rin naman ito sabihin na nating isang bagay na proven by science. Kailan daw ang Ghost Month? Karaniwang tinatawag na Ghost Month ang 7th month ng Chinese lunar calendar na tinatawag na Ghost Month o yung Hungry Ghost Month.
3: Gutom na multo.
0: Sa 2026, ang Ghost Month ay humigit kumulang bukas na!
3: Bukas na magsisimula?
0: Yes! August 13.
4: Agusto kita 13.
0: Hanggang Setyembre 10, 2026. Ang 15th day ng Lunar Month, ang Hungry Ghost Festival o Zhongyuan Festival, at ito ay papatak sa Agosto 27, 2026.
3: So, eto na nga ang tanong.
0: May tanong?
3: Meron!
0: Totoo ba na mas maraming malas o kamalasan sa Ghost Month? Bilang siyentipikong katotohanan, wala tayong ebidensyang nagpapatunay na nagiging mas mapanganib ang mundo dahil sa Ghost Month. Walang ganyan! Ang mga paniniwala tulad ng iwasang lumipat bahay. So, dyan lang kayo. Kung hindi na kayo nakakabayad at pinapalayas na kayo ng may-ari ng bahay, sabihin nyo, hindi pa pwede kaming lumipat.
3: Bakit naman? Eh, Ghost Month ngayon.
0: Oh, diba? Baka hindi. Baka bibigyan pa kayo ng isang buwan. Eto pa ha, huwag magpakasal.
5: Love. Huwag mo na tayo magpakasal, love.
0: Bakit naman?
5: Ghost Month, love.
0: Oh, akala ko wala ka bang pera.
5: Hindi, Ghost Month.
0: At hindi rin maganda magsimula ng negosyo, sabi. Kulang pa kasing puhunan ko eh. Pero actually, talagang naniniwala siya na Ghost Month.
5: Sure.
0: So, imbis naman sabihin mong, ay, kulang pa kasi ang puhunan ko, sabihin mo na lang, ay, Ghost Month kasi.
5: What the fuck?
0: Iwasan din daw ang maglakbay sa gabi. Ay, ito talaga iniisip ko, ha, paano yan? Kung halimbawa tayo pupunta ng Maynila, mas masarap magbiyahe ng gabi. Para pagdating natin, kung meron tayong connecting flights, O halimbawa, pupunta akong Batangas, di ba? Eh di sasakay ako ng bus, bababa ako ng turbina. O si kailangan, gabi pa, bumiyahin na ako para medyo madaling araw nasa turbina na ako. Tapos, sasakay naman ako ng ibang bus papunta namang Batangas. O edi umaga na yon. Pero kung bawal daw magbiyahe ng gabi, bibiyahe ako ng araw. O eto na ang mangyayari. Darating ako ngayon sa turbina hapon. Tapos, baka wala na akong masakyan. O di mas malas yun. Di ba? Ang hirap mag-isip minsan. O eto naman ay, naku, marami ding maiinis dito. Huwag daw lumangoy. Ha, paano na lang yan? Kung ikaw ay may competition in the swimming. O, diba? Bakit hindi ka sasali sa ating competition? Kasi po, ghost month po. Kano eh? O, eto, huwag daw magpaputol ng buhok. Alam mo, punong-puno na ng mga... kung ano-anong mga insekto yung buhok mo, putulin mo na yan.
1: Hindi pwede.
0: Bakit? Napamahal na ba sa'yo yung mga insekto dyan?
1: Hindi. Ghost man. Bawal.
0: Kano eh? O di kaya naman mas marami daw aksidente o pagkasawi sa ganito. Eh, araw-araw naman, ano, may mga ganyang pangyayari. Kaya parang, ha? Saan ito nang galing? Bahagi po kasi ito ng folk beliefs at cultural traditions at hindi nga napatunayang meron itong supernatural effects. O, bakit naman ito paniniwalaan? Sa traditional Chinese kasi, pinaniniwalaang sa ikapitong lunar month ay bumubukas ang gates ng hell. Gates of hell? Oo. At nakababalik sa mundo ang mga espiritu, lalo na ang mga kaluluwang walang pamilyang nag-aalay para sa kanila. Kaya nga, di ba, meron palang nag-aalay ng pagkain, insenso, papel na pera at iba pang simbolikong bagay bilang respeto at upang mapayapa ang mga espiritu. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat ng Chinese ay naniniwala rito sa literal na paraan. Para sa marami, bahagi lamang ito ng kultura at ng tradisyon. Ah, okay. Sa madaling salita, Ghost Month ay totoong umiiral bilang isang cultural religious tradition. Pero ang ideya na otomatikong magdadala ito ng malas, aksidente o kamatayan ay walang siyentipikong patunay. Ganun pala yun. So yung huwag lumipat ng bahay, pamahiin lang yan. Huwag magpakasal, pamahiin yan. Huwag magbukas ng negosyo, pamahiin lang yan. Huwag bumili ng bahay o lupa, well, kadalasan, pwede. Huwag ding bumiyahe sa gabi, practical lang daw yan na pamahiin. So nasa inyo na pala yon. At diba, bilang matinong tao sa mundo...

Dapat nire-respeto po natin ang mga pamahiing ganito. Diba? Huwag na rin natin masyadong problemahin. At ang pinakamagandang solusyon dyan, say a little prayer for yourself. Diba? Ask for blessings and ask for guidance. Ganun na lang. So, bukas na po ang Ghost Month. Sana hindi ka niya i-ghost. Dahil meron kang nagawang hindi niya gusto. Aray ko. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, OneRadio.net. With your Tita! At 8 minutes after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Yay!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
16: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
17: At parang vatang-vata
16: dahil sa ERA.
18: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
19: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
4: Ako si Salvador.
15: Sa gabi ay
0: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
12: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
5: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
8: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?

0: Hola, hola, hola. Nandito lang po tayo sa ating...
1: Greetings, greetings! Shout out!
0: So the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. Good evening, Sabermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Balñares family of Panarayon, Bacaque, Albay, and of course, ikaw na po family, dyan po naman sa Fatima, Tabaco City, from Eusebio Castillo. Hello to Ira Belches. Ganun din po kay Daisy Bernal Bona Obra. And of course, kay Romnick Belaos. Sabi naman ni Renaline Cambiado, good evening, Tita Pollyanna. Always naka-tune in po. Pa-shoutout naman sa aking mga anak, Sophia Isabel, na masipag mag-aral, and Jomera Rain, na makulit. Pabati na rin ng Bilbao family here in San Isidro, Eraya, Malilipot, Albay. Wala naman kay Dave Passit. Good evening po, Tita Pollyanna. Nakikinig from Labo, Camarines Norte. Watching live. Wow, thank you so much. Sobrang maulan na gabi. Ngayong araw ng Miyerkules, gabi from Labo, Camarines Norte. Nandito ako ngayon sa Labo, pero taga Basud, Camarines Norte. Nagtatambay lang ako. Pinupuntahan ko ang jowa ko doon. Wow. Sana naman. May kapatid yung jowa mo. Ay, hindi pa pala tayo nagjojo. Nalito tuloy yung aking mga daliri. Nabigla naman ako noon. Talagang may jowa. May kapatid ba yung jowa mo? Kung walang kapatid, pinsan. Kung walang pinsan, kapitbahay. Kung walang kapitbahay, tricycle driver. Kung walang tricycle... Ay, nako. Kung hanggang saan na tayo makakarating nito.

Agomni, Karen Mam Rodriguez na si Rafael Lito. Hi, Bok. Mahigusun ka daa, sabi ni Karen. Wow, swerte naman ni Karen. Hello po, tita kong magayon. Wow, thank you so much. Greet po kay Manoy Tonyo at Manoy Nelia na palaging nagdarangog sa The Tita Pollyanna Show. Diyan po sila sa Basud, Tabaco. At dito po sa Nawang, Barangay Tres, Malilipot. Good evening to you, Ate Wang. Ganoon din po dyan sa Barangay Balading. Kay Kim Bonaobra, Bani Bausa, Marvin Buelva, Christian Estrella Carrillo, Joseph Calios, Kurang Benbenito, Robin Cardano, Cherry Bausa. Good evening sa inyo from Kuya Cogs. I thank you nga pala sa information, Kuya Cogs, ha? Soria family, dyan sa Cubo, good evening. Dyan po naman sa Puro 4, Borabo Daet, to Ate Nilda Abilgos and the Abilgos family, good evening. Ganoon din kay Tommy Abaiz and family ng Lagoon at kay Ate Dora Sofranos ng Kamambugan, good evening. And thank you so much for listening in. Maulan-ulan ang panahon sa Camarines Norte. Kumusta naman kaya sa may Tabaco City sa Albay? At ganoon din sa Sorsogon at Catanduanes. Pero parang feeling ko umuulan din. At itong NDRMM, naku, nagulat na naman ako. Malakas daw ang ulan dyan sa may Quezon Province. Kakatakot naman yan, ano? Pinagamit namang ano, yung gumaganon. Parang kung alam mo sa mga nervos, mga nerviosa. O yan, naninirbios rin. Yung kwang. Parang nakakatakot naman yun. Pwede naman sigurong isang ano lang, isang beep. Pero hindi, kasi syempre kailangan magkaroon talaga ng atensyon para maging aware, lalong-lalo na yung mga nakatira doon sa mga lugar na binabanggit ng NDRMM. Kaya ingat po tayong lahat. Yung iba dyan, palaging nag-iingat. Yung iba naman dyan, minsan lang mag-ingat. Yung iba dyan, kever. O, diba? So, alin kayo dyan? Yung mga nag-iingat? O yung kever? Pero mas maganda mag-ingat na lang po, ha? Lalong-lalo na kung meron tayong mga responsibilidad. Katulad ng ating mga kabataan, yung mga bagets dyan, mga senior citizens. Kailangan po natin silang pangalagaan. Hindi na rin po para sa atin na malalakas pa ang katawan, kundi pati po sa mga ating mahal sa buhay na alam natin na hindi pa nila kakayaning alagaan ang kanilang sarili o hindi na nila kayang alagaan ang kanilang sarili. Ganun lang po ang buhay. Diba, pare? Pare? Pare? Ano ba, pare? Pare ka ng pare dyan? Char.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Oh yes! Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show!
3: Pag 6 o'clock na, huwag nang magpahuli, buksan ang rap.
2: Alas 8 na naman. Ay, may tanong nga pala si Levi Binias Fernandez. Sabi niya, Tita, may ngipin ba ang lamok? Kasi sabi nila, nangangagat ang lamok. Eh, nung tiningnan daw niya, wala naman daw ngipin yung lamok. Ay, nako, alaki ng problema mo, Levi. O, di ganito na lang. Ang mga lamok ay merong karayom. So dapat hindi na sasabihin mo, ay kinakagat ka ng lamok, hindi, ganun na lang. Ang sabihin mo ay, tinuturo ka na ko ng lamok. Tinuro ka, no? Kasi may, ano yun, di ba, karayom, parang karayom na maliliit. Diba? Nakakainis kasi yung sasabihin ng kinakagat, eh wala naman daw ngipin. Weh. O, eto naman, may tanong. Ano ba? May tanong si Mushi Mushi. Mushi Mushi. Oh, how are you? Mushi Mushi. Ang tanong naman niya ay, ano daw ang gulay na manakanakang sumasakit? Meron ganun? Parang wala naman yatang damdamin ng mga gulay. Diba? Abang sabi ba naman ay, carrot. Yung gulay na carrot? Kasi kumakarot. Wow. Alam mo, gusto kong tumawa, kaya lang hindi ko kaya eh. Hindi nakakatawa eh. Sensya na, Mushi, ha? Ayan, siguro, magtanong ka pa ng ibang kakaiba. Kakaiba, oh. Kakaibang katanungan. Isipin mo ha, ano ang gulay na manakanakang sumasakit? Carrot. Kasi kumay carrot. Ay, yeah. Alam mo, borderline kakornihan na yan. Pero sige, tatanggapin natin ha. And thank you sa effort. Maganda yung word of, ano, nakakagising ng ulirat yung mga ganyang katanungan. Habang ngayon naman kayo ay kumukuya-kuya-kuy na at hinahaplos-haplos ng inyong mga Chanda Romero. Nabusog na eh. Sabi nila, huwag daw magpakabusog sa gabi ah. O yung mga bagets, kahit medyo malamig ang panahon, dapat po ay mag-wash up pa rin or punas-punas na lang sa mga bagets. As usual, ang paalala ko sa inyo, nakakahiya sa mga taong mapapanaginipan nyo hindi kayo naligo bago natulog. O, ayan. Sana ganun ang iyong ano, ganun ang iyong joke, ha? Eto naman, bukas naman isipin natin. Bukas? Oo, kasi sa totoong buhay, marami tayong lumang tinapay. Eto yung mga taong hindi na nagbibigay ng saya, pagmamahal o halaga sa atin. Pero patuloy pa rin nating tinitiis. Parang bahaw na tinapay na isinasawsaw sa kape. Hindi dahil masarap pa, kundi dahil sayang itapon at kailangan nating mairaos ang almusal. Ganon din po minsan ang relasyon, pagkakaibigan, trabaho o pakikisama. Pinagtitiyagaan nating hindi dahil masaya tayo, kundi dahil natatakot tayong mawalan. Pero may isang simpleng aral ang buhay. Hindi lahat ng bagay na matagal nating tiniis ay kailangan nating ipagpatuloy. May mga taong dapat pasalamatan sa naging bahagi nila sa buhay natin at pagkatapos ay marahang pakawalan. Ay, parang nakakaiyak yun. Dahil ang buhay ay hindi dapat puro pagtitiis. Minsan kailangan din nating magkaroon ng tapang na itapon ang lumang tinapay para magkaroon ng puwang sa bagong almusal. Alam niyo, mas gusto ko talaga yung bagong pandesal.
4: Malunggay pandesal.
2: Gusto ko yung mainit, tapos malambot. Tapos may cheese pa sa loob. Alam niyo, meron akong nagiging suki na. Yung isa, masarap talaga yung pandesal niya. Tapos kahit hapon na, malambot pa rin. Yung isa naman, masarap lang pag mainit. Pero pag hapon na, ang tigas. Ayoko na. Isasawsaw mo na lang sa kape. Diba? Mas masarap talaga yung kahit malamig na, matigas pa rin, malambot pa rin. Actually, sinabihan ko nga yung isa. Sabi ko, alam mo, hindi masarap yung pandesal mo. Sabi niya, ay, kasi po, okay lang. Do not explain. Siguro may problema lang ang dila ko. May dila pa ba yun? Oo, sabi ko, baka hindi ko lang talaga, tawag doon? Hindi angkop sa aking panlasa. Char! Pero sa totoo lang, pareho silang gwapo. Kaya ganoon din po yan sa totoong buhay. Mamili tayo. Pag medyo hindi na masaya, hindi na masarap, ay nako, dahan-dahan pakawalan. Huwag namang yung biglaan. Kasi syempre, bigyan pa na natin ng integridad ng isang taong nagbigay sa atin ng kasiyahan. Pero umabot na sa isang point na tapos na ang masasayang araw niyo together. Kaya huwag niya nang pagtiyagaan. Siguro naman nare-realize din niya ng iyong kapwa, di ba? Yung taong sabi mo na, hindi na ako nasisiyahan sa kanya eh. Tapos siya din naman nagsasabi, ako rin, hindi na ako nasisiyahan sa kanya eh. O, di ba? Tapos nagkita sila sa panaginip. Doon sila sa panaginip nag-uusap, alam mo, kailangan maghiwalay na tayo. Sabi naman isa, oo nga. Pagising nila, hiwalay na sila. Ganon kasimple. Diba, ang weird. Ay, ang kausap niyong Reyna, ang Johnson ng kahibangan. Kaya do not expect.
5: Do not expect, oh.
2: Tapos yung taong hiniwalayan mo, ano na siya, ukay-ukay na. Oh, kasi pre-love na siya eh. May nagmahal na sa kanya dati. Diba? Akala nyo yung ukay-ukay, damit lang, sapatos lang, bag lang, brief lang.
5: Brief lang!
2: Bedsheets, tapos pillowcase. Hindi, meron ang dami tayo. Halos tayong lahat ay mga ukay-ukay. Dahil tayo ay pre-love. Diba? Sa tingin mo, mushy-mushy. Tayo ay mga ukay-ukay na tao. Lalo-lalo na kung nagkaroon na tayo ng maraming karelasyon. Kaya kung ayaw niyong maging ukay-ukay, huwag kayong magmahal. Diba? Hayaan niyong sila magmamahal sa iyo. Tapos tatanda ka nag-iisa. Sabi nga, ay nako, ikaw talaga, ilang taong ka na ba?
6: Actually, 46 na ako eh.
2: Tapos wala ka pang naging boyfriend? Since birth?
6: O bakit? Ano masama doon? At least, hindi ako okay, okay. Ako ay isang bagong tahe.
5: Bagong tahe?
6: Saan? Ay!
2: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Daed. With your Tita. Get well soon, Mommy Normita Contreras.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
14: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
5: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
4: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
11: and other skin problems.
16: High quality na sa murang halaga.
20: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
21: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
23: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
24: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
25: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan.
26: The Tita Puliana Show, usapang showbiz
27: at iba pa.
26: The Tita Puliana Show, ang saya-saya.
28: The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
29: The Tita Puliana Show!
30: Yay! Ay, ay, ay. Alas 8:33 na po ang oras ngayon. At syempre, dahil medyo malamig ang panahon, kailangan po natin ibigay ang isang weather report. Ayon po sa pinakahuling pag-asa forecast, ang pangkalahatang kondisyon sa Bicol ay partly cloudy hanggang cloudy na may isolated rain showers and thunderstorms. Ah, kaya pala, moderate ang hangin mula southwest habang ang coastal waters ay karaniwang moderate. Sa Albay, maulap sa ilang panahon na may posibilidad ng panakanakang pagulan, thunderstorm, lalo na ngayong gabi. Sa Camarines Norte, pabago-bagong panahon, maaraw o maulap sa ilang oras, ngunit may posibilidad ng localized thunderstorms. Sa Camarines Sur, posibleng makaranas ng mga isolated rain showers at thunderstorms, mas mataas ang posibilidad sa mga bulubunduking lugar. Sa Catanduanes, mas dapat bantayan ang ulan at kondisyon ng dagat dahil exposed ito sa Pacific. Posible ang thunderstorms at bigla ang buhos ng ulan. Sa Masbate, bahagyang maulap hanggang maulap na may posibilidad ng isolated rain showers and thunderstorms. Kumusta naman sa Sorsogon? Pabago-bago, maulap at may posibilidad ng pagnakanakang pagulan at pagkidlat pagkulog. Para naman sa mga mangingisda at biyaheng dagat, wala namang gale warning na inilabas ang PAGASA ngayong araw na ito. Ngunit moderate ang coastal conditions sa pangkalahatang forecast. Kaya kailangan pa rin maging maingat, lalo na kapag may thunderstorm. At ang magandang balita, wala ring active tropical cyclone na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa pinakahuling PAGASA Bulletin. Ang bottom line ng ating weather report, hindi naman inaasahang tuloy-tuloy ang malakas na ulan sa buong Bicol, pero halos lahat ng lalawigan ay may posibilidad ng localized thunderstorms at bigla ang buhos ng ulan. Mas mainam ang pagiging alerto sa hapon hanggang gabi. Yan po naman ang kalagayan ng panahon. It's kind of maulan. Di ba ang dami kong sinabi? Yun pala, maulan. Yun lang. So dapat kasi pag sinabi, narito po ang ating weather report. Maulan. Tapos. Ay! Ang dami ko. Pinagod pa ako. Matching thunder, thunderstorms. Parang ayoko na. Aray ko. Aray ko. Pakak.
31: Aray ko.
30: Pakak. Marilu San Juan, good evening. Jan sa Tiwi. Ganon din kay Magdalena Convencido. And of course kay Shirley Sabilia Belier. And Christian Abrera Chan. Bonggang banggi sa Indugabos.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, dumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: One Radio, 99.7 News FM, .10.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: One Radio. 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. 10.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio, 99.7 News FM.net.

0: on radio. 99.7 News FM. Dot 10. One radio. 99.7 News FM. Dot 10.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The Province,
4: Camarines Norte,
3: The Station,
4: One Radio,
3: The Frequency,
4: 99.7.
1: Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet.
3: Kaisa ng Camnorteños,
4: One Radio,
3: One Radio.
5: Tindugo na.
6: Signal detected. Program activated.
1: Ito ang programang Masayang Morning dito sa One Radio 99.7 Diet. Gawing masaya ang gising every morning kasama si Lucky Lakwatsera. Itutok na yan tuwing umaga sa One Radio 99.7 Diet kaysa ng Camnorteños. One Radio, tindugo na. Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. One Radio, 99.7 Diet. Tindugo na.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning po sa lahat ng naabot ng ating signal sa buong Camarines Norte! Woohoo! And syempre dito sa kasentrohan ng Diet Camarines Norte sa lahat ng naiginig sa One Radio 99.7 Diet. Ay, kamusta? Malamig ang umaga. At sarap matulog. Kaya yung mga, ano dyan, yung mga kailangan maagang gumising, ay nako, alam ko, I feel you. I feel you. Alam kong napakahirap gumising, lalo na pag ganitong sarap-sarap matulog. Yung may estudyante natin dyan, gising-gising-gising na kung kayo ay humihilik pa. O para hindi mabangkulan. Para hindi mabangkulan ni nanay. Hindi mabangkulan ni tatay. Sige, mag-asikaso na. Bangon na! Oh, sige, kung gusto mong walang baon ngayon, sige, tuloy mo ang tulog. Pero kung gusto mo nang may baon, sige na, mag-asikaso ka na. Ay, sa ating bahay natin, na mga nagwawalis-walis na dyan sa harap ng kanilang mga tahanan. At least maliwanag na nagwawalis, di ba? Ayan, iwasan natin ang magwalis ng ano ng ating gabi. Kung may mga kilala kayo nagwawalis ng ating gabi, ay, alam nyo na yan. Good morning sa lahat ng ating mga motorista, sa lahat ng ating mga tricycle drivers na, uy, ang sisipag. Aga-aga eh, talaga namang may pagsapalaran sa hamon ng buhay. Ay, sa mga katindugo natin na nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan habang naikinig sa One Radio Diet. Ayan, good morning! And ingat ho tayo sa ating mga pupuntahan ngayong araw. And of course, mag-ingat tayo sa kalsada, ha? Medyo wet. Medyo wet ang ating kalsada dahil umalan kagabi. Kaya, ingat-ingat. Lalo na yung ating mga motorista. Ayan, magbaon tayo ng mahabang pasensya, lalo na kung tayo ay dadaan sa mga lugar na trafikada. Yung grabe ang traffic, kaya tapos mapapakamot ka nalang ng ulo. And mapapasabi ng juice ko, Lord. Ay, hindi na masusulunan yan. Ang tagal ng problema dito sa Pilipinas ang traffic. Kaya, wala tayong magagawa. Live with it. So, magkakapi sa kanilang mga tahanan. Good morning. Sabi, ang bilis ang alib natin. Sige, balik muna sa sugtugan. Here's song Shake It Off by Taylor Swift. Dito naman po yan. So, One Radio 99.7 Diet! Tindugo na!

0: on Radio 99.7 News FM. Dot.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up
2: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa.
10: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
11: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa Ligtas, Tigtas, Bicol.
12: One Radio.
13: You're listening to One Radio.
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Masayang morning with Lucky Lakwatsera. One Radio, 99.7 Diet. Tindugo na.

Das mag ding en bij Ben en Ben. Shabri, you're still listening to One Radio. Masayang morning. With ang inyong lucky lakwatsyara. Nangangalimpag sa umaga. Mamaya maglalas kwatsa. Sinong sasama sa laskwatsa mamaya? IBM lang kayo. Pag-aya! Anyway, good morning sa mga kagigising pa lang, nagpupungas-pungas pa lang ng kanilang mga mata. Ay, ugali niyo rin bang maghilamos kapag umaga? Ako kasi hindi eh. Ito yung simula siguro high school nung ang aking mahilig ko magpuya tapos ako'y naghilamo sa umaga. Akala ko mabubulag na ako. Oo. Yan ta puyat ng puya. Tapos babasain ang mata. Sumakit ng sobra yung mata ko tapos parang blurry siya maghapon. Hindi ako makakita ng maayos. Kaya simula noon, napag-isip-isip ko na huwag na lang ako maghihilamos pag umaga. Apaka unhygiene eh, DJ Lucky. Oh, wala na, i-share ko lang. Simula, hindi ako nasanay maghilamos ng umaga. Minsan pag may wipes, wipes ang aking ginagamit. Pag wala, wala. Ay, joke lang ah. Ay, sa mga nais magbabate, magpa-shoutout, and may nais kayo mabatiin na may birthday ngayong araw, may panigdiriwang ngayong araw, ayan, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page ng One Radio Diet, One Radio 99.7 Diet. Yan, batiin nyo, okrayin nyo yung mga, ano nyo dyan, yung mga kaibigan nyo may birthday, yung mga katropa nyo may isin-celebrate ngayong araw na to. And of course, ano pa ba? Pwede rin kayo mag-message sa aking number, ang 0945-374-9469. Again, 0945-374-9469. At basahin natin ang pag-asa weather forecast advisory ngayong umaga, issued 5 a.m. ngayong August 13, 2026. Valid beginning 5 a.m. today until 5 a.m. tomorrow. Ito ang synopsis, southwest monsoon affecting Luzon. Tropical cyclone outside par as of 3 a.m. today. Tropical storm Nangka 2617. Ang location niya ay 2,560 km east-northeast of extreme northern Luzon. Maximum sustained wind 65 km/h near the center of gustiness up to 80 km/h. Movement northeastward at 20 km/h. Ayan, may binabantay pa tayong tropical storm Sinangka. O, pag nakapasok siya dito sa ito ba? Ito na ba ang pangalan niya dito sa Pilipinas? Hindi pa kasi ano. Pagkakasok sa Pilipinas, ibang pangalan niya. Ang sabi ni Joren Sambas, mag-wash out po. Good morning, Joren. Ala, si Kaso na girl. May pasok. Ay, sa mga katindugo natin dyan na may pasok, sa mga estudyante dyan na nakikinig sa atin, pag-asikaso na, dali! Baka hindi ka mabigyan ng baon ng nanay mo. At syempre sa mga naglalakad dyan sa may Bagasbus Road, mga nagpi-fitness journey, mga may balak patunayan.
bago matapos ang taong ito. Hala, sige. Oh, magbaon ng tubig ha. Baka naman na takbo kayo dyan ng takbo. Si, sabi ni ano, sige DJ Lucky, doon na lang ko iinom sa bagas-bas. Nainumin mo doon yung tubig dagat. Tapos magpasiguro kayo ng payong kasi mukhang uulan. Yung mga nagsisimula pa lang maglakad at mag-jogging dyan sa may Bagasbas Road. Ay, batiin natin ang good morning sa Kuya Michael Izar from RID Waste Management. And of course, batiin din natin sa ate Janice Onabia. Dyan sa may Miradav Driving School. And of course, batiin natin si Engineer Neil dyan sa Burabod and kay Carl. And kay Tito, sa Tito ko na napakahilig sa Baskerville Green. Aras ko natin, it's 6:27 in the morning. Siyempre, ang oras ko na yun ay inisid sa atin ng Baskerville Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa!

And mga katindugan, balik muna tayo sa tugtugan. Here's song. Kay tagal kitang hinintay. Sino ba yan? Sino ba yung hinintay mo ng matagal? Ay, para sa may mga hinihintay dyan. Ito ang song para sa inyo ngayong umaga. You're still listening to Masaya Morning with Lucky Lekwatsara. Dito lamang po yan sa One Radio 99.7. Tindugo na.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Masayang morning with Lucky Lacochera. One Radio 99.7 Daet. Tindugo na!

0: Oras na ba, mga katindungan? It's 6:42 in the morning. Itong oras na ay initid sa atin ng Bascafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. And speaking of Bascafe, mga ka-OK, eto, basahin natin ang ilan sa mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayo makabili ng produkto ng Bascafe Green. Ang ating paboritong kape. And of course, unahin na natin dito sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Ayan, meron ho dyan sa Novo Supermarket, sa Mumbasi Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM2 at sa KGM1, sa Jamaglan Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Lagon Supermarket, sa JMA Express Minimart, sa Pharmacy de Peña Francia dyan po sa Camabugan, sa Arenas Banal Pharmacy, sa Doctor's Pharmacy, sa Lukban Street, Panote Street, Bagasbas Street, at sa Basud. So, sa panganiban Camarines Norte, meron ho sa Amsel Enterprises, sa Sed Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Paracali Camarines Norte, meron po sa Miguel's Minimart at sa CM Sari Sari Store. Sa Labo Camarines Norte, meron ho sa Santo Sari Pharmacy at sa CVM Supermart. Sa Talisay, sa Ana and Marie, sa RS Minimart at sa TGP. Sa Mercedes Camarines Norte, meron sa Geraldine Pharmacy, sa DGP, at sa Marjol Pharmacy. Sa Basud! Sa MJ Chicken Store at sa May Minimart. Hello sa mga taga Basud! Kay Ate Lourdes Opaco, hello! Nice seeing you! Sa Sipakot Camarines Norte, dyan sa Tom Eloy Supermart, at sa Vinson's Camarines Norte, meron sa St. Magdalene Pharmacy. At marang nandagdag sa ating listahan sa so All Doctors Generics Pharmacy sa Daet, sa Basud, at sa Labo. O sa the International Chinese Drug Store sa Daet, sa KGM, sa CGM, at sa NGM Pharmacy sa Daet at sa Labo. Sa Butika Santo Rosario Pharmacy sa Labo. Sa CFB Supermart sa Labo. Sa St. Magdalene Pharmacy dito po sa Daet, Camarines Norte. Ay, batiin din natin sa na Mr. and Mrs. Agnaratasan ng Itasan Hardware dyan sa San Lorenzo Ruiz. O, diba, yehey? Ano ba mga katindugo? Ano ko magpapaalam na din muna pansamantala? Wala, alas 4 pa tayo. Huy! Abangan niya ulit ako bukas. Ulit sa isang alas 7 ng umaga sa ating programa, ang Masayang Morning! Dahil dapat good vibes lang pag morning. Abangan nyo rin po ang masusunod na programa dito sa One Radio 99.7 Diet. Ang susunod po ang kaisa sa umaga with Kagawa Junjun Q. Kagawa Junjun Kibral. Sunod ay si Tita Pulyana sa Ito na Nga Mga Mars. And then si Jonna Atribina ng Bayan. Kasama sa Ate Jonna Morales, Once Upon a Turntable, Nostalgic Music, Retro Jam 1-on-1, Upbeat Music, Parada 30, and of course, Healthy Happy Show. And bago magtapos ang araw, mapapakinggan ulit natin ang napakasayang at napakaganda na si Tita Pulyana sa The Tita Pulyana Show. Alright. Thank you so much mga katindugon sa inyong pag-antabay, pakikinig at pagtutok sa ating programa. Sana ay maging maayos ang inyong mga araw ngayong August 13, 2026. Thank you so much! Have a good day and God bless you all! Once again, balita sa tugtugan. Tuloy-tuloy lang tayo.
1: One Radio 99.7 News FM Daet.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
0: Here's ang Answer the Phone by Shin Mina. Dito lamang po yan sa One Radio 99.7 Diet. Tindugo na. Bye-bye!

0: The time now is 7 o'clock on One Radio.
1: The province. Camarines Norte. The station. One Radio. The frequency. 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio. 99.7. One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio. Tindugo na sa buong Bicolandia. Kaisa sa umaga, balita. Mapapasa inyo na ang tama at napapanahong balita. Maging updated. Makinig na. Dahil kayo ay kaisa sa umaga. Heto na ang inyong tagapaghati balita. Ang inyong kaisa sa umaga. Kagawad Junjun Q. Junjun Kibral. Dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños. Tindugo na.

Magandang umaga, Camarines Norte. Ngayon po ay araw. Huwebes ngayon, Kuya Dong. Okay. Misan kasi nagkakamali tayo eh. At 13 sa buwan po naman ang Agosto taong 2026. At sumasa inyo na po ang balitaan ngayong umagang ito. Kaisa mo sa umaga. Balita. At sa ulo ng balitang lokal, National Bureau of Investigation, Camarines Norte District Office, sa koordinasyon ng PNP Anti-Cyber Crime Group, kaya umunong tukuyin ang mga nasa likod ng bantang pagpapasabog at pananakot sa lalawigan ng Camarines Norte. O yun, nung isinagawang inter-barangay basketball. Yan ho ang tampok natin sa balitang sports kasi local, talaga namang ang mga taga-Camarines Norte ho talaga ay mga basketball aficionados ho yan, ha? Samantala, ilang mga job fair isinasagawa ho sa ilang lugar dito sa bayan ng Daet. Mga pagbabakuna may kaugnayan po sa tinatawag na ligtas-tigdas. Isinasagawa po ng Municipal Health Office Daet. Sa ulo ng Balitang National, koleksyon ng BIR lumagpas daw po ng 2 trilyon sa loob lamang ng 7 buwan. At kasabay din po nito, BIR naglunsad ng Ethical Standards and Anti-Corruption Course para po naman sa mga revenue officers. Samantala, bansang Pilipinas sumusunod daw sa labor laws. Umaasang matatapos agad ang usaping taripa. Ayon po naman yan sa palasyo. Samantala, 22 Pinoy seafarers nakauwi na matapos maapektuhan ng drone strikes. Samantala, ilang produkto po naman ang mga balita mula sa ibayong dagat. Ilang mga produkto ng US pinatawa ng sanksyon ng China. Samantala, bansang Iran, nanindigang hindi bubuksan ang Strait of Hormuz. Samantala, sa iba pang ulo ng mga balita po natin, Department of Energy, bibilhin enerhiya na magmumula sa mga basura. Ayun ho yan kay Pangulong Marcos. Samantala, sa balitang showbiz, Mab Gonzales inabot daw po ng mahigit sa 700,000 piso ang kanya hong panganganak. Konti na lang ho, mag-iisang 1,000,000 piso na, ha? Ano na ho yung ginastusan ho nito, ha? Alamin ho yan mamaya sa chika-chika po natin, sa chika showbiz.

the province. Camarines Norte, the station. One Radio, the frequency. 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your only One Radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Norte. One.

ang lugar. Isa-isa umaga, katawan. Isa-isa umaga, para ang lugar.

At tuloy-tuloy na ho tayo sa ating balitaan ngayon pong umagang ito. Sa balitang lokal, may kakayahan ang National Bureau of Investigation or NBI sa lalawigin ng Camarines Norte na matukoy sa tulong ng PNP Anti-Cyber Crime Group or PNP ACG na matukoy ang sinumang nasa likod ng mga bantang pagpapasabog o pananakot gamit ang cellphone, internet, electronic device at social media platforms. Ito ho mismo ang ipinahayag ni Agent in Charge Robert Joey Ahero ng NBI Camarines Norte District Office matapos dumalo sa pampublikong pagdinig na may kaugnayan sa panukalang ordinansa ng Camarines Norte o di kaya ay meron ho itong titulo na Camarines Norte Provincial Anti-False Alarm and Bomb Joke Ordinance of 2026 na isinusulong po naman ni Board Member Ray Kenneth Neri Oning sa sangguniang panlalawigan. Ayon po kay Agent Ahero, makatutulong ang naturang panukalang ordinansa para mapigilan ang mga bantang pagpapasabog at pananakot kagaya ng mga naggaganap sa ilang eskwelahan sa probinsya kamakailan. Binigyan din ng opisyal na may sapat na teknikal na kaalaman ang kanilang tanggapan. Gayun din ang PNP ACG na matukoy ang mga suspek. Bukod pa rito, sinasabi ni Ahero na may mga subpoena power ang NBI para ipatawag ang sinumang hinihinalang sangkot sa bantang pagpapasabog at kaguluhan bilang bahagi ng imbestigasyon. Ipinaliwanag din ng NBI na ang isinusulong na ordinansa ni Bukal Uning ay naaayon sa mga kasalukuyang umiiral na batas. Kaugnay nito dahil may mga umiiral ngang batas na may kaugnayan sa bantang pagpapasabog, maging ito man ay biro, ang mga probisyon ng nasabing batas ang ipinatutupad. Bunsod nito, pinalalahanan ng NBI ang sinumang individual na may planong gumawa ng bantang pampapasabog o kaguluhan na huwag nang ituloy dahil sa tiyak na sila'y matutukoy at mapapapanagot. Sa kasalukuyan ay sinasagawa ng sangguniang panlalawigan ang deliberasyon upang maipasa sa mas lalong madaling panahon ang naturang panukala sa ilalim ng Draft Ordinance Number 178-2026.

Samantala, ilang mga aktibidad po ang isinasagawa po ngayon sa pangunguna po naman yan ng PESO Office at Local Youth Development Office dito po naman sa Bayan ng Daet. Isang oportunidad sa mga kabataan ang binuksan ng lokal na pamahalaang Bayan ng Daet sa pamumuno mismo ni Mayor Ronnie Valencia sa pamamagitan ng Job Fair kahapon. Simula kahapon hanggang sa mga oras na ito, SIAM na Local Employment Agencies ang nakikiisa sa naturang aktibidad at iba't ibang trabaho para sa mga kabataan ang kanila pong ino-offer. Layunin ng naturang programa na makatulong sa mga kabataang nais maging working student at matulungan ang kanila hong pamilya. Sa iba pa hong impormasyon, makipag-ugnayan na lamang po kayo sa LGU po ng Daet. Samantala, ligtas tigdas naman ang isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ng Daet sa pamamagitan po naman yan ng Municipal Health Office or MHO. Ang ligtas tigdas sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or SIA, simula po nitong nakatalikod na araw hanggang sa darating hong ika-26 ng taong kasalukuyang sa iba't ibang barangay at health station sa bayan po ng Daet. Ang naturang aktibidad ay sa pagkikipagtulungan na rin ng Department of Health, UNICEF at World Health Organization na Philippines. At syempre, ang lokal na pamahalaang bayan po ng Daet sa pangunguna ni Mayor Ronnie Valencia. Layunin daw po ng pagbabakuna na mabigyan ng proteksyon at immunity ang mga laban sa tigdas para sa malusog na komunidad na isa sa prioridad ng lokal na pamahalaan ng Daet.

Samantala, pumalo po sa umaabot sa 2.3 trilyong piso ang kabuuang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue or BIR. Mula po naman ito ng buwan ng Enero hanggang Hulyo 2026 kung saan nalampasan po nito ang target na 1.9 na trilyon para naman sa nasabing panahon. Ang nasabing 7 buwang koleksyon ay mas mataas din ng 1.26 bilyon kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na nagpapakita ng 5.4% na year-on-year growth. Samantala, ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nakakolekta na ang ahensya ng humigit kumulang 60% ng kanilang kabuuang target para po naman sa buong taong 2026. Binigyan din niya na reflective ng tumataas na compliance nito pa lamang buwan ng Hulyo. Mas lalo pa umanong palalawakin ng BIR ang kanilang serbisyo katulad ng digital services, padaliin ang mga proseso ng pagbabayad ng buwis at mahigpit na ipatupad ang batas laban sa mga hindi nagbabayad ng tama. Samantala, sa kabila po naman ito, ang BIR naglunsad ng ethical standards and anti-corruption course para po naman sa mga revenue officers. Layunin ng programa na palakasin ang integridad, pananagutan at professionalism sa loob lamang ng naturang ehensya at dumalo sa paglulunsad si Commissioner Mendoza kasama ang mga deputy commissioners, regional directors at iba pang opisyal ng BIR. Samantala, binigyan din ni Deputy Commissioner Larry M. Barcelo na ang integridad ang pundasyon ng pangmatagalang reforma. Ipinakita naman ng kagawaran ang panganuhing bahagi ng kurso na sumasaklaw sa tinatawag na ethical na pamantayan ng naturang ehensya ng pamahalaan. Samantala, sa iba pang detalye ng balitang nasyonal, iginiit ng Malacanang na mahigpit na ipinagbabawal ng Pilipinas ang sapilitang paggawa at umaasa itong agad na matatapos ang negosasyon sa Estados Unidos kaugnay ng ipinataw na 12.5% na taripa sa mga produktong Pilipino. Ayon po kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, patutunayan ng bansa na hindi nito nilalabag ang mga batas laban po naman sa forced labor. Sinabi pa ni Castro na nagpapatuloy ang pag-uusap ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa Trade Representative kung saan kabilang sa tinatalakay ang mga batas na may kaugnayan po sa paggawa. At dagdag pa nito, may mga umiiral na batas ang Pilipinas na nagbabawal dito at may kaukulang parusa sa mga lumalabag. Ipinatawa ng Administrasyong Trump ang karampatang o karagdagang taripa sa mga inaangkat mula po naman sa 60 ekonomiya kabilang ang Pilipinas dahil sa pangamba sa pagpapatupad ng mga hakbang laban sa produktong gawa sa pamamagitan ng sapilitang pagtatrabaho.

Samantala, ligtas na nakauwi po ang 22 seafarers matapos na maapektuhan ng mga drone strike ang kanilang mga barko sa Strait of Hormuz at Black Sea ayon na rin sa Department of Migrant Workers or DMW. Dumating na po sa NAIA Terminal 3, nito pong nakatalikod na Augusto Agyes, ang seafarer na sakay ng 2 magkahiwalay na flight mula po naman sa bansang Qatar at Turkey. 14 sa kanila ay crew ng MV Akalus, habang 8 naman ang sakay ng MV LC. Agad sila ang sinalubong ng mga kawani ng DMW at Overseas Worker Welfare Administration or OWA na nagbigay ng airport assistance, financial assistance at paunang medical check-up. At nito nga pong nakatalikod na buwan ng Hulyo, iniulat po ng ahensya na 2 Pinoy seafarer ang nasawi at hindi bababa sa 12 ang nasugatan matapos ang drone attack sa Black Sea.

0: Isa sa Umaga, Balitang Internasyonal.
1: At balik po tayo sa balitaan. Yun na nga ho, hindi ho bubuksan ang Strait of Hormuz hanggat hindi niya tinatanggap ng Estados Unidos ang mga kondisyon ng Tehran para sa wakasan ang digmaan sa rehiyon. At ayon po sa kinatawan ng bagong itinalagang Secretary ng Iran Supreme National Security Council, kinakailangang tapusin ng Estados Unidos ang digmaan at bayaran ng mga frozen assets ng Iran. Hinihiling kasi ng Iran na kasali sa kasunduan ang pagwawakas ng digmaan sa Lebanon at Gaza. Sinabi po ng kinatawan kung magkakaroon man ng kasunduan ang Iran at Oman hinggil sa ligtas na shipping route sa Strait of Hormuz, hiwalay umano ito sa desisyon ng Iran. At ito ho ay sinyales na hindi kaagad ibinabalik ng Iran ang normal na shipping operation sa Strait of Hormuz kahit magkaroon ng kasunduan sa mga mediators. Samantala, muling nagtaas ng demand si US President Donald Trump. Anya'y kailangan magbayad din ang Iran ng compensation para sa mga pinsalang dinulot umano ng mga digmaan, pag-atake at protekta sa loob ng nakalipas na 50 taon. At dahil dito, naobserbahan muli po ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa mga pangambang magiging epekto po nito sa pagsasara ng Strait of Hormuz.

0: isa sa umaga, balitang showbiz.
1: Samantala sa atin, hong balitang showbiz. O, yung aking apo, nakikinig daw. Tinatawag ho namin siyang Cuatro Ernesto Deport. Akala mo naman eh, ang ganda-ganda ng pangalang Ernesto. At hanggang D4 ginagawa. May D5 pa yan, D6, and so forth. And so on. O, sa aking apo, papunta na po yan ng school. Ayan, si Joaquin. Joaquin, ingat-ingat. Samantala sa atin hong balitang showbiz. Medyo nakakagulat ho itong balitang showbiz ho natin. Kasi ito hong si Mav Gonzalez, inabot to po ng mahigit sa 700,000 piso. Diba? 300,000 piso na lang, edi 1,000,000 piso na. Ito daw po ang ginasto sa kanyang panganganak. Facebook page, ibinahagi niya ang breakdown ng naging bayarin nila sa Makati Medical Center na umaabot po naman sa humigit kumula nga po sa 700,000 piso. Talaga naman ha. Akong gumastos ito hong mga artista. Kaya ngayon ho natin na-realize na yun hong ibang mga artista pagdating ng panahon ay nawawala na ho ng ipon. Ayun yung iba. Palaboy-laboy, yung iba nasisiraan na ng bait, ayun, yung iba nasa kanto, nagtatrabaho, ayan. At kabilang nga po sa mga naging gastos ho nitong si Mab Gonzalez, ay ang bayarin sa panganganak sa ospital. Stay daw po ng mga gamit, pati na rin ng pangangalaga sa kanyang tinatawag ho nila ho itong Baby Maya. At chika niya ho sa video na kanyang binahagi, nagkakahalaga po ng 1,580 piso per hour. Per hour. Ang birthing suite na sinuot niya buong araw. Ganun ba yun? 1,500 per hour. At siyempre, dagdag pa rito yung sa suite room para ho naman sa kanyang mga parents o sa mga kapatid, sa mga katulong, yun na ho. Ikinasal si Mab at Matthew Valenya noong 2025 at makalipas ang 2 buwan ay ibinandera nilang magkakaroon na sila ng anak. After 2 months ng kasal, ibig sabihin, 7 buwan na pong buntis or positive ito hong si Mab. Ano? Anyway, nagpakasal naman. Ay, di okay na yun. Ano? O, yan po ang ating balitang showbiz.

At iyan na rin ho ang mga naging kalipunan ng atin hong mga balita ngayon pong umaga. Ngayon po ay araw ng Huwebes at 13 sa buwan po naman ng Agosto taong 2026. At ako po naman ang inyong naging tagapagbalita. Ang inyo pong kaisa sa umaga, Kagawad Junjun Kibral. At abangan na po ang pagpapatuloy ng atin hong mga balitaan maya-maya lamang. Hanggang 8:30 ho tayo, ha? Marami ho tayo mga concern na mapag-uusapan ngayon pong umaga pong ito, ano? Maraming salamat, magandang umaga!

0: Radio, 99.7 News FM. Dot. Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko, kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
7: Signal detected. Program activated.
0: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama si Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan. Makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga. Kagawa Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio Daet. Hindugo na.

Ayan, magandang umaga sa atin pong lahat. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, world. Magandang umaga, Camarines Norte. Magandang umaga, bayan po ng Daet. Magandang umaga, Barangay Pamarangon. Puro 126, 123456. Mamaya ho, magsubukan ulit ho nating mag-live, ha? Eh, baka makita ho kasi na medyo kakapakapapa ako dito, eh, ha? Pero okay lang ho yun, ha? At ngayon po ay araw ng Huwebes, at 13 sa buwan po naman ng Agosto taong 2026. At sana ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. Lahat ho tayo, sana okay ang vibes, ika nga, ah, di ba? Dapat mga good vibes, feeling and looking positive, ika nga. Kasi pagka negative, ang tawag ko dyan, ito, negatron. Ayan. Pagka mga taong negatron, ay iwasan na ho natin ho yan, kasi hindi ho magiging maganda ang sitwasyon ho natin ho dyan. Palaging ang kaisipan ho ay negatibo, ay wala hong mangyayari sa atin. Tayo hong mga positive persons, laging positibo ho ang pananaw, ay di tayo ho magsama-sama, ha? Sapagkat ang mga positibong tao, maraming plano, maraming programa, palaging masaya, lagi hong iniisip ang kapakanan ng mga nasa barangay. Kung tayo ay nasa posisyon, katulad ko, ano? Hindi ko naman sa ipinagmamalaki, pero ipinagmamalaki ko ho. No, naku ho ay isang barangay kagawad laang, ha? Pero wag niyong, sabi nga niyan, ay sa doon sa isang bayan, ay bay, wag niyong i-estimatein at hindi niyo alam kung ano ang nakapaloob. Abay, wag kayong kasiguro. Sabi nga niya ng aking mga ermano at mga ermana. Sabi niya ni ermanong Sar. Sar Bonavente ng bayan po ng Mercedes. Abay, wag kayong kasiguro at hindi niyo alam kung ano ang... Huwag kayong kasiguro sa nakataob na baong sapagkat hindi nyo alam kung ano ang laman niyan, ha? Okay, habang hindi pa ho tayo nakakapag-live, ay paramdam lamang ho kayo sa atin hong messenger o di kaya ho sa aking cellphone number. Ano ba yung number ng aking cellphone? 0961-01-46609. Okay, ulitin ho natin. Pag may mga concern ho kayo, 0961-01-46609. Ayan, ha? Buti ka paan nyo dyan, natatandaan mo pa yung cellphone number mo. Pero, ako niya, hindi ko na matandaan. Natatandaan ho natin, pero paminsan-minsan ay nakakalimutan din ho natin. Ha? Ano po ba ang mga balitang bumubulaga sa atin hong bansang Pilipinas? Bago ho natin pag-usapan ng ibayong dagat, bago ho natin pag-usapan ang mga national news, siyempre pag-usapan ho muna natin ang mga lokal na kaganapan dito pa naman sa lalawigan ng Camarines Norte. Siguro ganun din po sa ibang mga lugar sa buong Pilipinas, umiinit ho yung usapin po ng politika sa mga barabarangay. Abay, talaga naman, oo. Kung maikli lang po ang pasensya natin, edi samantala, sana pinatulan na din ho natin yung ibang mga nag-aaway-aaway ho dyan. Laman po ng mga balita po ngayon, na mga usap-usapan dyan ho sa tabi-tabi, ang patutsadahan ng dalawa pong barangay official. Ano ho? Lalong-lalo na ho sa Facebook. Isang kapitan, isang barangay kagawad na di umano ay graduate na o di kaya ay tapos na yung kanyang magtatapos na yung kanyang termino. Hindi syempre natapos na ho yung straight niyang 3 years na sunod-sunod, bali 9 years. Hindi syempre hindi na ho siya pwedeng kumandidato bilang kagawad. Pwede siya sa ibang posisyon katulad po ng punong barangay. Sa barangay po kasi dalawa lang naman. Kagawad, barangay kagawad, at syempre punong barangay. Ayan, kanya-kanya ho silang galing. Pero sabi nga ho nung karamihan,
ay dapat daw hindi nag-aaway sa publiko. Ah, hindi ho nag-aaway sa Facebook page, ha? At nabasa ko ho yung komento na ginawa ho ng isang retiradong pulis. Ang ganda ng mga ideya ni Sir, eh. Kaya binabasa ko pagka mayroon siyang mga inilalabas sa Facebook. Dapat sana ho, itong ganitong mga sitwasyon, kung hindi nagkakaunawaan, dapat sana pag-usapan po ng nakaupo. Hindi kaya ipatawag ang bawat isa, magkaroon ng mediator o magkaroon ng mediation, and then mag-usap ng paupo na hindi na po nagkakaroon pa ng mga patot sa dahan na para hong nasa palengke. Ha? Tingin ko naman maliit na bagay at laging maayos pag sa barangay. Ano ho? Kasi kung lahat ho natin papatulan itong ganitong mga sitwasyon, ay wala hong mangyayari. Mapupulaan ho tayo ng atin hong mga kabarangay, at maaring ito rin ang maging dahilan upang hindi kayo butuhan. At ito rin ang maaring maging dahilan upang pumili po sila ng iba. Ha? Pindutin ko daw ining mga ini. Sana dahil man mag sige daw, tingnan daw natin. Okay. O, ganito ho yung tawa nung mga kabarangay ho natin na nag-aaway. Yun hong dalawang barangay opisyal, ha? Sige daw, tingnan daw nga natin. O ayan, o, pinagtatawanan kayo, kayong dalawa, ha? Kaya ang advice ko po sa inyo, mas maganda niyan, mag-usap po kayo. Pwede niyo akong kuning mediator. Wala akong kakampihan po sa inyo. Dahil pares ko naman po kayong kaibigan.

Papagawa tayo ng medyo maliit. Sino kaya ang mauuna sa listahan natin? Kaya lang, yung aking mga records ay naandyan. Sige nga, lipat nga natin dito. Kung saan yung medyo kuha yung ating logo. Ayan.

Kaya lang, slow connection. Oh, may nakikita na ho tayo sa listahan. Ayaw lang magpakita ng kanyang pangalan. Ano ho ba yung mga kaganapan, ha? Dito pa sa lalawigan ng Camarines Norte, kanina ho ay naintrohan na ho natin. Kasi ho, sabi ko nga po, parang katulad din po yata ho ito, hindi lamang siguro dito ho sa bayan po ng Daet, hindi lamang sa lalawigan ng Camarines Norte. Ito hong maagang sitwasyon po ng politika, ha? Sa nalalapit na BSK Barangay Insangguniang Kabataan Election 2026. Abay, ang dami na hong nagkukumahog. Ang dami na hong nagkukumahog. Yun hong mga magkakaibigan, Abay, sa ngayon ho, medyo parang tawag natin dyan, hiwa-hiwalay po muna sila, ha? Hiwa-hiwalay po muna sila. At yung mga magkakaibigan, mukhang nagkakaroon po ng tampuhan. Kaya yun ho ang hindi magandang sitwasyon sa ngayon, kaugnay po ng... Sabi ko, ganito ba talaga ang politika? Ha? Kasi ako hanggang ngayon... sandali ha, at inaayos lang natin ito. Kung alin ang mas... Alin ang mas maganda, ha? I-finish natin itong isa at ito dito tayo sa isa, ha? Mm-hmm. O, baliktad. Sandali, ha? Eto, rotate. Ayun. Go live. Ayan ho. Mm-hmm. Trying to reconnect. Ayan lang. Oh, ayan.

May nagbigay ho kaagad ng message ho sa atin, natatawa daw ho siya doon sa nangyayari ho dyan sa barangay. Ay, mababanggit ko pa pati. Sabagay, binabanggit na rin naman nila eh, di ba? Ayan, naka ano na ho tayo. Comments will appear here. Ayan, okay, dire-diretso na ho tayo. Nais ko kasi talakayin ito kung may mga kaugnayan nga ho sa BSKE election. Sapagkat marami hong panukala doon po sa national, ha? Doon po sa national, meron hong hindi pa ho tapos itong election na ito, ay meron na hong mga nagsusulong na gawing apat na termino, meron hong nagsusulong na gawin pong lima ang termino. Parang hindi gumagalaw, ha?

Gusto ko kasi makita yung background natin na One Radio 99.7. Okay, lang yung records ko naman andito sa cellphone na to. Hindi ko mababasa. Anyway, natatandaan ko pa naman po yung iba. Alam nyo ho, ito hong panukala ng isa hong board member dito ho sa lalawigan po ng Camarines Norte. Yun hong yung may kaugnayan sa false alarm ng nang may kaugnayan po sa mga pagpapasabog. Ang pagkakaalam ko, meron na ho itong national law. Meron na ho itong national law. Siguro kung meron mang gagawa po ng provincial ordinance or municipal ordinance, ipapattern na lamang ho yun hong mga kaukulang, especially ito hong mga kaukulang penalidad. Ano po? Kasi hindi naman pwedeng yun pong national law lalaktawan po ng isang provincial ordinance or municipal ordinance. Sabi nga ho niyan, hindi ho pwedeng isupersede ang isang batas nasyonal ng mga ordinansa lamang ng probinsya or ng munisipalidad. Kaya kung itong batas na ito ay ginagawa, ang pagkakaalam ko, meron ng national law, ipapattern lamang ho ito para hindi ho magkaroon po ng conflict. And then ito ho ay magiging isang ganap na batas. Pero ang existence ho nito ay sa pamamagitan na rin ho ng provincial and municipal ordinance. Kasi ang nangyayari ho ngayon, may ibang mga lugar, especially sa mga barangay, na hindi na ho gumagawa ng resolution or ng barangay ordinance, kundi yun pong mismong batas na yun ay ipinapattern na lang. Ano? Pero sa atin hindi ho. Gagawa ho tayo ng mga sarili ho nating mga barangay ordinance. Pero sinisiguro ho natin na hindi ho nito isusupersede yun pong national law. O yun ho yun, ha? Kasi minsan ang dami na hong conflict ng batas. Hindi na ho natin malaman kung alin na ho yung susundin at kung ano na ho ang gagawin ho natin, ha? Basta't ito ho yan, ha? Hindi ho pwedeng isupersede ng isang provincial ordinance or municipal ordinance ang isa pong national law. At kung gagawa man po tayo ng mga ordinance dyan, ay lagi hong nakapattern. Ano ho? Or alinsunod. At syempre, pagdating ho sa mga penalty clause, hindi naman pwedeng mas mataas yung municipal ordinance or provincial ordinance pagdating ho sa mga penalidad. Lagi hong mas mababa. Ano po? Kasi lalo na kung ang implementation po nito ay sa mga barangay. Oy, nais ho natin batiin purok 1, purok 2, purok 3, purok 4, purok 5, purok 6 ng akin pong barangay, ang barangay Pamarangon. Ayan, ha. Mamaya andyan ho kami sa purok 6, ha. Sapagkat may gusto ho yatang magdadala na lang kami ng pansit, ha. Magpaparapansit kita, ha. Ma-iris na kita ng pansit. After my program, ha, may bibisitahon po kami. Oh, nadangog na naman ngayon ini kay itong kalaban, baka inutan na naman kita, ha. Oh, ganun ho talaga sa sistema ng election sa barangay. Talagang pagka medyo napaka-personalized po ng pangangampanya, napaka-personalized. At kapag ka hindi ho mahaba ang PC mo, yan ang hindi maganda ang sitwasyon. Oh, kaya kailangan lagi lang tayong cool. Ayan. Huwag ko natin ibababa yung sarili ho natin doon sa darating ho yung sa punto na mag-aaway-aaway pa. Ang sabi ko nga ho, ang challenge ko ay ito para sa lahat. Generally speaking ho ito, hindi lamang ho sa